0: Shin ko masu irin waɗannan kantunan sayar da irin zamani ya manoma ke halartar shagunansu? Muhammadu Mamman Sise yana daga cikinsu.
1: Sosai ana kiran mu wallahi da ko ina jihohi sosai irin mu gaskiya yanzu alhamdulillah.
2: Yanzu nan daga ruwan bata musu komai.
1: Baya musu komai wannan.
0: Dawowar manyan ruwaye kuma akai akai ba irin wanda ya fice kima ba da zai haddasa ambaliya ne ke zaman mafita ga manoman. Larwana Mala Hammi, Sashen Hausa na DW daga birnin Damagaram, Jamhuriyar Niger.
3: Rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da DW da za ku iya bibiyar mu kai tsaye a shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram, har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗarmu a nahiyar Afirka da suka haɗa da Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Muna ko gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp don samun ƙarin labarai. Idan ku ga shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa.

0: Waɗannan sabbin ɗarikun waɗanda suke gudanar da ayyukan addini ba bisa ka'ida ba na samu mabiya wanda aka kesta adadinsu ya zace miliyan 4 a faɗin ƙasar, musamman ma a manyan birane Douala da Yaoundé, wanda coci-cocin na hana mutane sakat dare da rana, in ji mazaunan anguwanni da mujami'un suke kafe. A anguwarmu coci suna da yawa ƙwarai saboda hayaniyar da ake yi da ƙarar lasfika, sau da yawa ba na samun nitsuwa. Wannan ya sa nake tambayar kaina ko menene ainihin manufar wannan yawaitar coci-coci. A ganina wasu daga cikinsu sun fi kama da harkar kasuwanci. A wasu lokuta kuma ana ganin bidiyoyi a wayoyin hannu da ke nuna wasu fasto suna tsugune yayin da mabiyansu ke wucewa ta ƙarƙashin ƙafafunsu. Irin waɗannan abubuwa kan sa mutane da dama su yi mamakin abin da ake nufi da irin waɗannan al'adu. Haka kuma ana yawan jin wasu ƙorafe-ƙorafe daga jama'a cewa akwai wasu masu ikirarin wa'azi da ke amfani da addini wajen yaudarar mabiyansu. Wasu na zargin cewa suna umartar mutane su kawo dukiyoyinsu. Mutane da dama na nuna damuwa akwai masu amfani da sunan addini domin cin moriyar mabiyansu. Wannan ne yasa ake kira ga hukumomi da shugabannin addini su ƙara sa ido tare da tabbatar da cewa ana gudanar da ayyukan addini cikin gaskiya, bin doka da mutunta haƙƙin mabiya. Wannan ne yasa gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakin rufe mujami'u 1,400 wanda ba sa mutunta dokoki, duk da cewa jagororin mujami'un na cewa babu yadda za a yi a ce za a dakatar da ayyukan addini a ƙasar saboda suna kawo gudunmawa. Muna yi wa hukumi da ƙasa addu'a. Zakari Sadu, DW sashin Hausa daga Douala, Kamaru.
1: To anan kuma naɗa sarauniyar Lugu a yankin Dogon Dutse na jamhuriyar Nijar bayan rasuwar sarauniya Kambar Kahiya a ranar Juma'a da ta gabata. Intaya Kahina ita ce aka naɗa bayan watan rasuwa, kuma ita ce ta 18. Wakilarmu Ramatu Isa Wanki ta haɗa mana rahoto a kai.
2: Sarauniya Kambar Kahiya ta rasu ne a ranar Juma'a 10 ga watan Yuli 2026. Ita ce sarauniya ta 17 a wannan shahararriyar masarautar. Ta hau karagar mulkin Baura ne a watan Janairu na 2023, inda ta gaji Aljima Gado wacce ta yi mulki na tsawon 23. Mulkinta ya ɗau 3 ne kacal, amma ta bar gurbi na musamman a cikin al'umma a matsayinta na mai kare shari'ar gargajiya da al'adun gargajiya da kuma arzikin al'adun Lugu. Bayan rasuwar sarauniyar, nan take tsarin gadon masarautar na gargajiya ya fara aiki domin tabbatar da ɗora jagoranci na masarautar. Aliyu Bawa ɗan jarida ne kuma masani a bisa kan abin da ya shafi al'adun gargajiya.
3: Da gawar marigayiya sarauniya ne ake ita ce ga zaɓo wadda za ta gadanta. Kenan haka aka yi shi a gaban hukumomi na bariki na gundumar Dogon Dutse da wakilan sarkan gargajiya da su 'yan gadon. Aka yi wannan zaben na sarauniya, sabuwar sarauniya wadda ake ce ma Intaya Kahiya. Ita dai sabuwar sarauniya Intaya Kahiya ƙaura ce ga ita marigayiya sarauniya Kambari Kahiya, tana da kimanin 70.
2: A matsayinta na sabuwar sarauniya, Intaya Kahina ba shugabar al'ada ce kawai ba, ta gashi babban matsayi na tarihi wadda fitaccen sarauniya Manguta ta taɓa riƙewa. Tana mai kiyaye al'adun kakanni da suka samo asali tun ƙarni na 17 da sun kashu ɗe, kuma kasancewarta mace ya zama wani babban abun alfahari ga mata na wannan yankin ta Dogon Dutse. Rashida, ɗaya daga cikin matasan yankin, ta ce
4: sai da mu ce masha Allah alhamdulillah, mu yi ma Allah godiya. Hakan ya nuna cewa mu mata kada mu ja da baya a bisa al'amura, mu ce a abu duka ba za mu iya yin shi ba, maza ne za su jagoranci. Hakan ma ya nuna wata karramawa ce, wata baiwa ce da Allah ya yi mana, ya nuna mana cewa muna da inci a kowane lokaci za mu iya yi.
2: A ranar jana'izar sarauniyar da ta rasu, ana ɗora gawarta akan wani gadon katako wanda ake kira da tarkama. Maza 4 ne suke ɗaukan wannan gadon, amma an yi imanin cewa tarkama ne ke jagorantar su zuwa gidan ko kuma washen matar da sarauniyar za ta zaɓa ta gaje ta. Muhammadu Akazama ɗaya daga cikin mawakan ƙungiyar Akazama na yankin Dogon Dutse ya ce yankin Arewa yana cika da al'adun gargajiya kala-kala.
5: Ya san muna Arewa akwai sarautu waɗanda daman su al'adun su haka nan ne suke. Masarautun in an kai su wannan al'adun da suna aka zaben wani sarki wanda ya rasu shine ke zaben wani.
2: Ƙarshen rahoton kenan, Ramtu Isa Wanki, DW Hausa daga Gaya a Jamhuriyar Niger.
1: Rahoton da ke zama cikin magerautan da muka muku tani da kenan a wannan zango. To kafin mu sallama, kun ji cewa kararrawa an kararwar faruwar hararar ta kada sau uku a safiyar wannan talata a kasar Bahrain a lokacin da Iran ta kai mata hararar makamai masu linzami. Ita kuma rundunar sojin Jordan kakkaɓo makamai masu linzamin Iran ta yi har guda hudu a wannan talata. Rundunar juyin juhalin Iran na IRGC ta yi kira ga al'ummar Jordan su tarautsa dukkan sansanonin sojin Amurka da ke cikin kasar baki daya. A gefe guda kuma Iran din ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu da ta zarga da zama mambobi na ƙungiyar ta'addanci ta IAS. Ita kuwa India ta karɓi gawarwakin 'yan ƙasar ta 15 'yan yawon buɗe ido da suka mutu a ƙasar Vietnam bayan kifewar kwale-kwalensu lokacin da suke tsaka da ninkaya. Hukumomi a ƙasar Thailand sun sanar da cewa adadin mutanen da gobara ta halaka a wani gidan rawa na Bangkok babban birnin ƙasar ya ƙaru zuwa 30. Yayin da wasu 70 ke kwanci a asibiti suna karɓar magani, 24 daga cikinsu kuma suna cikin mawuyacin hali. Gobarar ita ce mafi muni da ƙasar ta gani a cikin shekaru 17, inda jami'an kashe gobara suka shafa tsawon rabin sa'a kamin samun nasarar kashe wannan wuta. Rundunar 'yan sandan ƙasar ta ce har yanzu ba ta kai ga gano musabbabin tashin gobarar ba, to sai dai ta kama direban jirgin domin bincikarsa kan laifin kare ƙa'idojin tuƙi a ruwa. To ƙarshen shirin kenan, wanda Abdulrahman Hassan ya tsara tsaf kamar yadda kuka ji. Jorge Gutierrez ya sarrafa na'ura. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Borno tare da Jamus.
6: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar muta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro Abdullahi Mamman Ahmad ne yake muku sallama da lalle marhabin a cikin wannan shiri na rana zango na biyu na shirye-shiryen sashin Hausa na DW. To bayan kun sha labaran duniya cikin rahotannin da muke yi muku tanadi za ku ji cewa mai abu yaran tsaye marar abu yaran tsaye akan mashigin ruwan Hormuz tsakanin Iran da Donald Trump. Bayan da ya bayyana cewa zai ginda ya harajin kaso 20 cikin 100 na kudaden fito ga jiragen da ke hawa kan tekun. Kotun ɗaukaka ƙara a Najeriya ta haramta wa hukumar INEC amfani da jam'iyyar adawa ta ADC amma kuma ɓangaren David Mark. Za mu ji abin da ya yi zafi. Kana za mu ji yadda matakin da matatar mai ta Dangote ta ɗauka na sayar da man fetur ɗinta da dala ke ci gaba da rikirkita 'yan Najeriya.
2: Tsakani ga Allah, yau muna ranar Talata. In har gwamnatin tarayya ba ta fito ta yi abin da ya kamata ba, ina mai tabbatar maka zuwa ranar Juma'a ko Asabar mai a gidan masaya kai naira 1,500.
1: To waɗannan da ma wasu rahotannin na nan tafe bayan na haɗa ku da mintaka a hiwa da zai karanto mana labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
3: Rikicin Amurka da Iran ya ƙara tsananta bayan wasu sabon hare-hare. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce watan Yuni ya fi wani kowane lokaci muni a ga fararen hula da ke fuskantar yaƙi a Ukraine. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa annobar Ebola a Congo ta fi yadda hukumomi ke bayyana ta. Rikici tsakanin Amurka da Iran ya ƙara tsananta bayan ɓangarorin biyu sun sake kai wa juna hare-hare a yankin gabas ta tsakiya. Iran da ta harba makamai masu linzami a kan sansanonin sojin Amurka da ke a Jordan bayan matakin da ta ɗauka na rufe mashigar ruwa ta Hormuz. Shugaban Amurka Donald Trump ya maida takunkumi kan zirga-zirgar jiragen ruwan Iran tare da ba da shawarar karɓar kuɗin tsaro daga jirage da ke amfani da mashigar. Iran da ta yi watsi da wannan matakin yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya a gefe guda ke cewa babu wata hujjar doka da ta amince da haka. Wannan rikicin da ya sa farashin ɗanyen mai a faɗin duniya ya tashi a kasuwannin hato makamashin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce watan Yunin bana ya kasance mafi muni ga fararen hula a Ukraine sakamakon karuwar hare-haren makamai masu linzami da Rasha ke kaiwa. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce akalla fararen hula 293 su ne suka salwanta, yayin da kusan mutum 2,000 suka jikkata a watan Yuni kaɗai. Majalisar ta ce galibin waɗannan hare-haren sun fi shafar manyan birane ne waɗanda ke nesa da fagen daga. Ta kuma bayyana cewa adadin fararen hulan da aka tabbatar da mutuwarsa a watanni 6 na farkon wannan shekara to ya ƙaru da kaso 37 cikin 100 idan aka danganta da makamancin wannan lokacin a shekarar da ta gabata. An kama wasu mutum biyu da ake zargi da haddasa mummunar gobarar daji da ke ci gaba da ƙone dajin Fontainebleau da ke kudancin Paris na ƙasar Faransa. Gobarar wadda ta tashi a ƙarshen makon jiya ta ƙone sama da hektar 1,900 na daji. Ministan harkokin cikin gida a Faransar Laurent Nunez ya ce har yanzu ba a shawo kan wutar ba. Duk kuwa da ƙoƙarin jami'an kashe gobara aƙalla mutum 850 waɗanda ke samun taimako na jiragen sama da ya kwashe kusan mazauna 900 daga yankin da lamarin ya faru yayin da hukumomi ke binciken yiwuwar an tada gobarar ne da gangan. To ana shan labaran duniyar da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW. Mahukuntan birnin Bangkok na ƙasar Thailand sun ce yawan waɗanda suka mutu sakamakon gobarar da ta tashi a wani gidan shakatawa ya kai mutum 30 a yanzu. Sama da mutum 70 ne da yake ci gaba da karɓar jinya a asibiti, ciki har da wasu 24 waɗanda ke cikin mawuyacin hali kamar yadda sabbin bayanai ke tabbatarwa. Gobarar ta tashi ne a daren Lahadin da ta gabata a kusa da babbar kasuwar Chatuchak inda wuta ta bazu cikin gaggawa a ginin. Al'amarin da ya sa mutane suka rika neman mafaka domin tsira. Hukumomi dai sun fara bincike akan musabbabin gobarar, ciki har da zargin cewa an toshe hanyoyin ficewa na gaggawa, abinda ka iya kara yawan waɗanda za su rasa rayukansu. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato WHO ta ce annobar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na iya zarta yadda alƙalman da hukumomi ke fitarwa. Hukumomi a Congo dai sun ce sama da mutum 1,960 ne suka kamu da cutar, yayin da waɗanda suka mutu su ne wato adadinsu ya haura zuwa mutum 700 tun daga tsakiyar watan Mayun bana. Hukumar ta WHO da ke kula da lafiyar duniya ta ce akwai yiwuwar adadin masu cutar ya ninka sau 2-4 na alƙalman mahukunta a Congo. Ta kuma ce annobar ta samo asali ne daga nau'in bindigbigiya wanda har yanzu ba shi da ingantaccen magani ko kuma rigakafi. Hukumar ta lafiya a duniyar na kira ga ƙasashen duniya da su ƙara tallafawa yaƙi da wannan annoba. Tana mai cewa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kadai ba za ta iya ɗaukar wannan nauyi ita kaɗan ba. To jama'a, labaran duniyar kenan, za mu koma gare ka Abdu.
1: To a gaishe ka Muntaka Ahiwa da ka fassara, ka karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: To a cikin harkokin za ku ji cewa manoma a jamhuriyar Niger sun fara shiga fargaba sakamakon daukewar saukar ruwan sama a wasu sassan kasar. Za mu nufi da magaramdan jin halin da ake ciki. Akwai mu da shirye-shirye masu kayatarwa kamar shirin duniya mai yayi da kuma shirin lafiya jari, har ma mu karanto wasu daga cikin wasiƙunku da kuke aikowa zuwa ganin sashen Hausa. Kana za mu karanto martanin da kuke wato bayarwa dangance da rahotanninmu da kuke ko za ku sauraro kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa da kuma shafinmu na Facebook har ma da YouTube da manhajar TuneIn. Amma kafin nan bari mu fara da turka-turkar rikici a gabas ta tsakiya. Mai abu ya rantse marar abu ya rantse tsakanin Amurka da Iran kan mashigin ruwa ta Hormuz, bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana aniyarsa na karɓar haraji da zai kai kaso 20 cikin 100 ga jiragen da ke fita a tekun na mashigar ta Hormuz. Sai dai kuma tuni ita Iran ta ce a tafau ba wani wanda yake da iko da mashigar ruwan balantana ma har yayin da sharadi ko kuma ya karbi haraji. Wakilin mu yankin gabas ta tsakiya Mahmud Yayi Adar ya duba mana halin da ake ciki ga kuma rahoton sa.
4: Yadda jiragen yakin Amurka da ke kan teku ke bazuwa kenan don killace hanyoyin da ke kaiwa zuwa cikin kasar Iran, matakin da suka ce zai fara aiki ka'in da na'in a aikace. Wannan matakin dai yana zuwa ne bayan sanarwar da shugaba Donald Trump na Amurka ya yi na rushewar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakaninsa da Iran, da ma zafafa kai har-hare kanta don tursasa mata, saryantar da ƙarfafa ikon da take yi a mashigin Hormuz. Rundunar sojin Amurka a yankin na gabas ta tsakiya Centcom din ta bayyana cewa takunkumin killace ƙasar ta Iran zai shafi dukkanin jiragen ruwan da ke shiga ko fita daga tashoshin jiragen ruwa da yankunan teku na Iran ba tare da la'akari da tutar da jirgin ke dauke da ita ba. To sai dai rundunar ta fayyace cewa jiragen da ke wucewa ta mashigin na Hormuz zuwa wasu ƙasashen na daban ba ƙasar Iran ba za su iya ci gaba da tafiyarsu. Wakazalika, shirin na killace ƙasar ta Iran na haɗe da wani sabon shiri da shugaba Trump din ya gabatar na karɓan haraji daga ilahirin jiragen da za su dinga ratsa mashigin na Hormuz, wanda zai kai kaso 20 cikin 100 na kayayyakin da suke ɗauke da shi. Wakiliyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Tammy Bruce dai ta fayyace cewa Amurkan ta ɗauki kasadar wannan gagarumin aikin ne don maslahar ƙasashen duniya.
5: If Iran shoots its ships,
4: tace idan jiragen ruwan Iran suka kuskura suka kai hari kan jiragen da ke ratsa mashigin Hormuz, to za mu mayar musu da mummunan martanin da ba su taɓa gani ba. Za mu yi aiki tukuru don tabbatar da ganin mun kare hanyar kasuwancin duniya da ma kare kanmu.
5: In self-defense,
4: tuni dai ƙasashen duniya ke ci gaba da mai da martani kan wannan matakin wanda ya matukar kada ƙasashe da dama. Tuni dai rundunar juyin juya halin musulunci ta Iran ta bakin kakakinta Ibrahim Zulfagari ta siffanta wannan matakin na shugaba Trump din da ayyana yaki kan al'ummarta. Yace ba za mu taba barin Amurka ta samu iko koda da ta ide bane da mashigan Hormuz wanda mallakin al'ummar Iran ne. Dukkan yunkurin da Amurka ke yi na killace hanyoyin shiga cikin kasar mu zamu dauke shi a matsayin ayyana yaki ne kan al'ummar mu. Da kuma za mu tunkare shi da dukkanin karfinmu. Shi kuwa ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Arashi cewa yayi. Yace mashigin Hormuz ke karkashin ikon mu. Ya kamata duk jiragen da za su dinga ratsa shi su dinga biyan haraji kamar yadda shugaba Trump ya faɗi. Sai dai kasashen da suka mallaki mashigin ne kadai suka cancanci karɓar wannan harajin. Ba wasu kasashe na daban ƴan mamaya mahandama ba. Tuni dai hukumar kula da zirga-zirgar ruwa ta duniya ta tayar da shirin na shugaba Trump a yayin da shugaba Lula Silva na Brazil ya siffanta matakin da fashin kan teku. Yace akwai abu mamaki matuka a ce kasashe irin su Amurka da suka jima suna yaki da fashin kan teku a yau a ce su za su bige da aikata wannan mummunar aikar. Mahmud Yaya Azare DW Hausa daga birnin alƙahiran Masar.
1: To daga rikicin yankin gabas ta tsakiya sai kuma wani rikicin a Najeriya amma kuma a fagen siyasa inda jam'iyyar adawa ta ADC ta bayyana cewa za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke wanda ta yi watsi da babban taron bangaren shugaban jam'iyyar Sanata David Mack da ya gudanar. Tare kuma da umartar hukumar zabe mai zaman kanta ta INEC da ta dakatar da duk wata mu'amala da bangaren jam'iyyar. Wakilin mu da ke Abuja Waisa Abubakar Idris ya duba mana halin da ake ciki ga kuma rahotonsa.
6: Kotun ta yi watsi da dukkanin shugabannin da aka zaba a babban taron jam'iyyar na bangaren Sanata David Mack da aka gudanar ranar 15 ga watan Afrilun da ya gabata. Hukuncin da ya shafi daukacin shugabannin jam'iyyar da aka zaba a matakan jihohi da kananan hukumomi. Shin me wannan hukunci ke nufi kenan? Ya shafi 'yan takara ne da wannan bangaren jam'iyyar ya zaba da ya sanya ta da jijiyar waya a yanzu. Barista Abubakar Ibrahim Garba ɗaya ne daga cikin lauyoyin da suka tsaya wa jam'iyyar ta ADC a wannan shari'a.
7: Ba shi ma da alaka da 'yan takarkaru. Domin magana ne akan zaɓuɓɓuka na shugabannin jihohi wanda idan ka duba sashi na 19-20 na sabon doka da aka yi wato ADC Constitution, ita kotun da take ƙasa sai ta yi abin da ta yi. To amma gaskiya wannan hukunci ba shi da alaka ko na kusa ko na nesa da 'yan takarkaru.
6: Tuni ɗaya bangaren na jam'iyyar ADC ya mai da murtani akan wannan hukunci inda suke ta ɗauki da murna. Dama suna jayayyar cewa su ne halattattun 'ya'yan jam'iyyar. Honorable Nafi'u Bala Gombe shi ne shugaban tsagin jam'iyyar ta ADC.
8: Mun karɓi wannan hukunci hannu bibbiyu. Kotu ta tabbatar da adalci, ta duba constitution ɗinmu na jam'iyyar ADC da ƙa'idodi da kuma electoral act. Ta yi wannan hukunci. Abun alfahari ne a gare mu, Court of Appeal ta tabbatar da gaskiya kuma muna tabbatar wa 'yan Najeriya cewa gaskiya ne ta yi halinta. Akwai ka'ida a cikin constitution ɗinmu na jam'iyyar ADC yadda ake shiga jam'iyya da yadda ake zama shugaba da yadda ake yin congresses da primary. Duk sun take sun rufe idonsu. Kawai suka zo suka naɗa waɗanda suke so suka naɗa kansu.
6: A yanzu dai aiki ya koma sabo ga tsagin Sanata David Mack na jam'iyyar saboda wannan hukuncin da kotun ta yi. Domin hukumar zaben bisa umarnin kotu an hana ta ta yi duk wata mu'amala da wannan bangare na jam'iyyar. Kowane mataki suke shirin ɗauka akan wannan hukunci a yanzu. Malam Faisal Kabiru jigo ne a bangaren jam'iyyar ADC na Sanata David Mack.
9: Duka lauyoyinmu sun ɗaukaka wannan ƙara zuwa kotun koli wanda da yajar Ubangiji mu san kotun koli za ta fito da bayanin yadda suke kuma kotun koli za ta ɗaura haƙƙin dukkan abin da ya shafi jagorancin jam'iyya a hannun jam'iyya kamar yadda a baya an yi irin waɗannan hukunce-hukunce. Mun yi haka ne ba wai don abin ya shafi 'yan takarkaru ba, mun yi haka ne domin mu nuna duniya cewa ga haƙƙin da jam'iyya take da shi na gudanarwarta wanda babu wanda ya ishe mata kafaran da a ciki. Hukunci ne da ya shafi abubuwan da aka yi zaɓe na shugabannin jam'iyya a jihohi.
6: Duk da wannan hali da ma tabbaci ga 'yan jam'iyyar ta ADC irin su Honorable Shehu na Allah ya bayyana halin da suke ciki akan wannan hukunci.
10: Mu ji daɗin sababbin muna alhini muna jazantawa duka junanmu kuma muna fatan cewa kotun Supreme Court za ta yi mana adalci kuma za ta dubi wannan abin da idan basira sannan za ta yanke hukunci.
6: Bangaren biyu na jam'iyyar ADC na ci gaba da takaddama tsakanin su abinda ke jefa tsoro akan makomar da wannan zai iya haifarwa ga jam'iyyar domin kuwa lokaci na ƙara ƙure musu saboda babban zaben da suke tunkara da za a yi a cikin watan Janairun shekara mai zuwa. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Nigeria.
1: To labaran da rahotannin na zo muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na DW dake Birnin Bonn a tarayyar Jamus.

0: A gaba za mu tafi jamhuriyar Niger sama kafin nan bar mu fara da Najeriya ta kuna inda matatar mai ta dangota a Najeriya ta sanar da shirin ta na sayar da man fetur da naira wato da dala mai makon naira kamar yadda ta kaddamar a watan October bara a ranar Litinin din ta gabata ne dai matatar ta sanar da shirin ta ce zai fara aiki tun daga ranar Litinin din ne masana tattalin arziki ke ganin cewa sabon tsarin zai iya kara dagula al'amura musamman ma cinikayya a kasar ta Najeriya daga Abuja ga wakilin mu Ubari Musa da karin bayani
1: sabon tsarin da ya fara aiki daga wannan mako da daga dukkanin alamu yana shirin bude sabon babi a cikin masana'antun man tarayyar Najeriya da ke da tasirin gaske dangoton da ya ce duk wanda laliman da ke bukatar fetur to zai biya santi 79 kan kowace lita a yan kuma da farashin man diesel ya hawar dala guda daya a baya dai cincin hajji ta dangote cikin kudin kasar da naira iya rawar gani wajen daidaito bisa darajar naira a kasuwanni na kudi na duniya kafin rikicin gida ya tilasta bukatar sauyin tun dai sabon mataki ya tada hankali cikin masana'antar man tarayyar Najeriya da ke dogaro da matatar bisa mafi yawa na bukatar hajjin tata Alhaji Salisu Tantan dai yana laman jigo a kungiyar dalaman Ifman da ke zaman kanta a tarayyar Najeriya
2: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai ka'idoji da suka yi da gwamnatin tarayya za ta saida mai da gurbataccen man fetur crude kenan da naira in ya tace mu ma mu saya da naira mu je mu sauke a gidajen mu mu saida ma da al'ummar mu to mu yanzu abin da muke tambaya a nan wurin shine da kamfanin matatan man fetur na Dangote aka wayi gari tace ita yanzu kawai sai dai mu ɗan kasuwa mu zo mu saya da dala to wai wannan yarjejeniyar ta lalace ne ko ta rushe ne tsakani ga Allah yau muna ranar talata in har gwamnatin tarayya bata fito ta yi abin da ya kamata ba ina mai tabbatar maka zuwa ranar juma'a ko asabar mai a gidan mai sai ya kai naira 1,500
1: rudocin gidan man fetur ko kuma lokaci da giwaye guda biyu duk da cewa dai Dangote ya kira bukatar daidaiton tsari na kasuwa dama bukatar cinikin dan yamma cikin bukatar sauyin nasa Allah kallan kasa biyar bukatar dan yamma na kamfanin Dangote a bangare na kamfanin man tarayyar Najeriya NNPC dama uwa ubala sisin shigo da man da masu mulkin tarayyar Najeriya suka bayar wasu kamfanoni na gida cikin sahun gaba a matakin da ke tasiri har ga tattalin arzikin tarayyar Najeriya Dangote dai ya dauki lokaci yana dawowa da shigan manya zuwa tarayyar Najeriya bayan da matatar tashi tana da isasshen da ke iya biyan bukatar kowa Dr. Garba Malumfashi dai ƙorare ne cikin batun makamashi a ƙasashen OPEC.
3: Ko akwai yaƙi a gabas tsakiya ko ba yaƙi babu dalilin zai sa a ce mu sha wahala a Najeriya tun da muna da Dangote. Amma ya danganta ga yadda muka riƙe Dangote din. Tun daga lokacin da aka ce Dangote wai za mu saida mashi da crude ne, ya refining kuma ya saida mana ce to an saki layi. Domin shi ai kaunar ƙasa da kishin ƙasa ya sanya ya gina wannan refinery a Najeriya. Aka yi ta mashi zagon ƙasa. Dangote ya lura da cewa shi yadda yake son kasan ba ta san shi wahala kawai yake
1: tun da naira ta kasar ta asarar ta kai naira 50 kan kowace dala guda daya sakamakon sanarwar ta Dangote Dr. Isa Abdullahi dai yana zaman kwarai a tattalin arziki
4: cikin Najeriya ba za a yi kasuwanci da naira ba an koma kasuwanci da dala abu ne mara daɗi ba zai haifar da ɗa mai kyau tattalin arzikin Najeriya ba naira da gata nan ta dan fara karfi daga kan 1,600 ta koma 1,350 to yanzu wannan mataki da aka dauka darajar naira za ta fara lalacewa za mu fara komawa watakila ma sama da 1,600 watakila ya wuce haka ma
1: Abuja da ya zuwa yanzu na tsakanin neman kyal shiga da mai cin kasar da sunan sauki da kuma fuskantar rushe kudin kasar a lokaci na kankane Ubala Musa DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
0: To daga Abujan tarayyar Najeriya sai kuma munufi da magaram na jamhuriyar Niger inda manoma a yankin na da magaram suka fara shiga fargaba sakamakon daukewar saukar ruwan sama a wasu sassan yankin lamarin da ke shafar bunƙasar yabanya a gonakai. Daga da magaram ɗin ga wakilin mu Larwana Malam Hami da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
5: Rishin samun ruwan nan ya sarar da mu banyar da aka shubka ta yi laushi.
6: Wannan daga ruwa da aka samu gaskiya mutane da dama sun shiga cikin wani yanayi yabanya ta fara ja.
7: Wasu kenan daga cikin ƙananan manoma ke bayyana yadda ɗagewar ruwan daminar ta yi tasiri a yabanyarsu inda sai hadari ya gangamu ya kada wani gefe da hakan ya saka manoma cikin fargaba mai yawa musamman masu noma da ashasha kamar haka
6: daga ruwa da aka samu da dama sun shiga cikin wani yanayi in ka diba cikin gonakai yabanya ta yaushi dan wata ta fara sha akwai inda fisibillahi inda yake da wuri mai kyau ana dan samun wuri ya dan dauki dan tsanwa kan masu iri na zamani dan gaskiya su shura su ba sare bace amma sakamakon wancan na gargajiya gaskiya suna cikin matsala
5: dukkan yabanyar da aka shubka ta yi laushi ba kowace bace yanzu a aka yi ruwa ta mai da yanda take kuma ga wahalar da aka yi aka doma aikata aka je aka zuba suka zo suka yi aiki kenan yanzu kuma sai an sake sabon aiki kuma ba kowa yake da kuɗin da zai sake sabon aiki ba
7: to sai dai a cewar Alhaji Lawal Hamma shugaban kungiyar gayyen noma a matakin jihar da magaram wannan matsala ruwan dare ce gangamin duniya duk da har kawo yanzu ba a makare ba musamman ga masu amfani da irin zamani mai inganci
8: ya shahi gonakai da dama surtout wannan bangare na tsakiya abin da ya shahi bangaren gusum wannan ba lahi ko da shekaran jiya wannan hada ya yi ruwa amma abin da ya shahi wannan tsakiye wanda za a iya cewa kamar Izuwet durasan sankan daga nan in ka halba ina tsamani hattawa duk ba a yi shubka ba ana nan ana jira ne hatsin su a ƙwarya suna jira amma kuma duk da wannan ba a makara ba sai an yi aiki da iri wannan na zamani
7: rashin samun biko bayan shibka da ya dauki hankulan manoma a wasu yankunan game da rashin kammala shibkar abu ne da hukumomin gidan gona ke bitarsa a duk kwanaki 10 na wata to ko yaya lamarin yake a gundumar gure Sefu Abdurrahman shugaban gidan gonar gundumar ne bambancin adadin garuruwan da suka yi shibka tsakanin bana da barewar haka ya bayyana
9: garuruka 400
7: yace garuruwa 476 359 sun yi shibka a yanzu bara irin wannan lokacin 209 kadai suka yi shibka yace amma bana kashi 3 bisa 100 shibkar ta mutu saboda rishin ruwa duk da kungiyoyin manoma da masana noma na kira ga manoma su mai da himma wajen amfani da irin zamani mai inganci kuma mai jimilin kishirwa da cibiyoyin sarrafa iri Inran da Ikrizat ke sarrafawa shin ko masu irin waɗannan kantunan sayar da irin zamani ya manoma ke halartar shagunan su Muhammadu Mamman Sise yana daga cikin su
10: sosai ana kiran mu wallahi da ko ina jihohi sosai irrikan mu gaskiya yanzu alhamdulillah
11: yanzu nan daga ruwan bata musu
10: komai baya musu komai wannan
7: dawowar manyan ruwaye kuma akai akai ba irin wanda ya fice kima ba da zai haddasa ambaliya ne ke zaman mafita ga manoman Larwana Mala Hammi Sashen Hausa na DW daga birnin da magaram jamhuriyar Niger
0: to da wannan rahoton na Larwana Malam Hamim muka zo karshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango kada ku manta muna da kun ra'ayoyinku game da su da zamu karanto can zuwa karshen wannan shiri da karfin Allah

0: Shirin rana na zo muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Borno tarayyar Jamus yanzu lokaci yayin da zamu shiga fagen shirye-shiren da muka yi muku tanadi a wannan zango. Farawa da shirin mu na duniya mai yayi kan daga bisani shirin lafiya jari ke biyo baya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Duniya na dab da fadawa cikin wani sabon rikicin man fetur sakamakon yadda Amurka da Iran suka sake komawa yaki bayan yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma. Ya makomar mashigin teku na Hormuz za ta kasance da ma tasirin lamarin akan farashin man fetur na duniya.
3: Jaziratul Arab ta wajen mashigin Hormuz akalla ana fitar da mai da gas kusan kashi 20 zuwa 30 na duniya. Kaga kenan kashi 70 yana wani bangare na duniya. Wato duniya za ta iya dogara da sauran bangarori ta ci gaba da gudanar da ayyukanta, amma abin ba yadda mutane ke zato bane. Wato kashi 30 din nan su ne manya-manyan kamfanoni da ke sarrafa mai a duniya, to sun dogara da wannan kashi 30. Saboda haka in babu kashi 20 zuwa 30 to zai shafi kan bangarori gaba ɗaya na duniya.
2: Sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin wanda ni Abdulrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar.

0: Tashin hankali ya sake barkewa tsakanin Iran da Amerika bayan da Iran ta kai wasu harare akan jiragen dakoman fetur a mashigin teku na Hormuz. Abin da ya fasata Amerika ta mayar da martani. Tun farko a duniya baki daya an yi talale marhabin da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakanin Amerika da Iran wacce a yanzu ta wurgaje. Professor Usaini Tukur masani akan zamantakewa da haliyar dan adam da ke a Jami'ar Abuja ta Tarayyar Najeriya ya bayyana dalilan da yake ganin sun sake janyo yakin tsakanin Iran da Amerika.
1: Na farko dai idan ka dubi Iran wato da irin shirye-shirye da suka yi kusan shekaru 45 ko zuwa da 7 ma da suka wuce suke ta shirye-shirye na tinkarin irin wayannan lokuta. To abu ne wanda dama sun shirya ba sa tsoron ainihin kai hari ko kuma kare kansu. Saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilai. Saboda haka ana kana taɓa su za su rama. Wannan wato manufa ce ta su ta harkokin tsaro da harkokin ƙasashen waje. Na biyu an yi rashin sa'a sai aka samu shugaban ƙasa na Amerika wato Trump wanda na farko ba shi da alƙibla. Sannan baya karɓar shawara. Shawarar da nake nufi daga mayaka rundunonin sojojin Amerika baya karɓar shawararsu. Abin da ya ga zai yi shi yake. Saboda haka akan samu yau ya yi ƙarya gobe ya gyara ƙaryar. Jibi ya faɗi maganar da zai aiwatar ba gata kuma ya faɗi wasu maganganu. A sakamakon haka shi yasa za ka ga ko yarjejeniya da aka yi na tsagaita buɗe wuta kun gaba kan baya aka rikai har zuwa yau. Shi yasa ƙasashe da dama a duniya musamman ƙawayen Amerika ba su yarda da ita ba saboda ba ta magana guda ɗaya.
0: Halin da ake ciki dai Amerika da Iran kowanne na yin kirarin cewa shine ke da iko da mashigin na Hormuz. Sabbin harare sun ƙara tayar da hankula a yankin gabas tsakiya. Hakan ya sa an samu janyewar wasu jiragen dakon man fetur a mashigin na Hormuz saboda fargaba na tashin hankalin. Abinda kuma ke da tasiri akan sha'anin man fetur na duniya baki daya. Professor Ahmed Adamu masani ne a fannin tattalin arziki da ya shafi man fetur da ke a Jami'ar Abuja ta Najeriya.
2: Ta dalilin haka sai jiragen da suke dakon shi ɗanyen man fetur sai suka tsorata wasu da dama daga cikinsu sai suka koma baya. Mukan su zo su wuce ta zirin Hormuz ɗin sai suka koma suna jiran a ba su umarni. Wanda kamar yadda kowa ya sani cewa a wannan zirin din rana aƙalla dai ana wuce da ganga miliyan 20 wanda ba ƙaramin adadi ba ne wanda idan aka ce aka samu ragowa ko cikas zai iya shafan farashi a kasuwar duniya baki ɗaya. So wanda ya sa har wasu jiragen suka koma baya har wa'en kasuwa suke tunanin cewa so za a iya samun ƙarancin man fetur saboda haka duk wato cinikin da za a yi yanzu a yi shi da tsada. Saboda yanzu duk man ɗanyen man fetur da za a saida a watan gobe wato August kenan yanzu shi ne ake farashin shi yanzu. So ya riga ya hau sama saboda ana tunanin cewa wannan rikicin zai ci gaba wanda kuma zai shafi wannan ziri na shi Hormuz. So ita kanta Iran ɗin ita ma Donald Trump ya yi ikirarin cewa zai sa mata takunkumi da hana shige da fice na jiragen ruwa zuwa ƙasar. Wanda ya sa ita kanta Iran ita ma ta yi sauri kafin a sa mata wannan wato takunkumi ko kuma hana wucewan jirage ta yi sauri ta fitar da wasu adadin man fetur da ya kai aƙalla ganga miliyan 11 a rana ɗaya ranar Alhamis da ta wuce. So wannan fitar da ɗanyen man fetur da Iran ta yi tana da akan tsoron kada a zo a kulle mata hanyar jirgin ruwanta tun yanzu ta fitar da shi ta samu kuɗin shiga. Wannan shi ne ya sa har farashin ya ɗan ƙara saukowa da kuma bayanan da shi Donald Trump ya yi na cewa za a iya samun ƙara buɗe wani magana domin a samu sasanci.
0: Rikicin dai ya ƙara jefa batun zaman lafiya na duniya cikin haɗari yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa komawa yaƙin baki ɗaya zai haifar da mummunan sakamako. Professor Adamu ya ce rashin tabbas akan zaman lafiyar a yankin gabas ta tsakiya babban cikas ne.
2: Ɗin wata ran ka ji yau an zauna lafiya gobe kuma an yi samun zaman lafiya zai iya sa farashi su tsaya a sama su ki sakowa saboda ko ƴan kasuwa da suke saida man fetur a gidajen mai idan suka ga yau an samu zaman lafiya amma gobe kuma ba a zama ba haka ana ta maimaitawa so zai yi wahala su ma su yi sauri su canza shi su kai shi ƙasa su ma kila sun ga tunanin cewa a kowane lokaci farashin zai iya ƙara hawa.
0: Shin koyaya tasirin wannan rikici na mashigin teku na Hormuz zai shafi cinikin man fetur na duniya? Ga abinda Farfesa Usaini Tukure ke cewa.
1: Jaziratul Arab ta wajen mashigin Hormuz aƙalla ana fitar da mai da gas kusan kashi 20 zuwa 30 na duniya. Kaga kenan kashi 70 yana wani bangare na duniya. Wato duniya za ta iya dogara da sauran bangarori ta ci gaba da gudanar da ayyukanta amma abin ba yadda mutane ke zato bane. Wato kashi 30 din nan su ne manya-manyan kamfanoni da ke sarrafa mai a duniya to sun dogara da wannan kashi 30. Saboda haka in babu kashi 20 zuwa 30 to zai shafi kan bangarori gaba ɗaya na duniya. To wannan matsalar ita ta tada hawa farashin mai da dangoginsa a duniya kuma zai ci gaba ne da faruwa muddin da ba a samu wato sauki ba ba a cimma yarjejeniya ba. Saboda wannan yakin ya tabbatar da cewa ita kasar Iran za ta iya mallakan wannan wajen kuma babu wata kasa a duniya hatta America da za ta iya tabbatar da cewa wato ta iya kawo cikas ga yadda Iran ta dauki wajen a matsayin mallakar kasarta kuma za ta iya hana jirgi ko jirage wucewa wannan wajen.
0: Nigeria dai na daya daga cikin kasashen Africa na kan gaba da ke hako man fetur a duniya wanda wannan matsala ta ka iya shafarta. Amma a halin yanzu gwamnatin da 'yan kasuwa na cewar suna ɗaukar matakai na rigakafi. Abubakar Mai Gandi shi ne shugaban ƙungiyar dillalaman fetur 'yan kasuwa na Najeriya.
3: Ko shakka babu a kasuwar duniya an fara samun sauƙi na crude oil wanda yake ya samu raguwar farashi yanzu. Sa'annan mu 'yan kasuwar mai masu zaman kansu ta ƙasa baki ɗaya muna gaya ma 'yan kasuwanmu su ma su rage farashi kamar yadda suka so. Amma har yanzu wai farashin ba ya rage ya koma kamar yadda aka san shi a da ba. To amma dai ko yanzu idan ka dubi duk yawancin gidajen mamu mafi yawanci duka sun rage farashi kamar yadda suke sai so a da. Sun rage shi kamar yadda aka rage musu a inda suke sayowa. Abin da ke faruwa kenan a yanzu. Saboda haka muna nan insha Allah da an rage za mu rage.
0: To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau. A madadin dukkanin sauran abokanan aiki musamman wakilinmu na Abuja West Abubakar Idris, Abdulrahman Hassan ke yin sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW.
4: DW Lafiya Jari.
5: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Sannan mu da sake kasancewa da ku cikin wani sabon shirin Lafiya Jari. Wani bincike ya gano yadda mata masu ƙananan shekaru ke sayar da ƙwayayen su na haihuwa don samun 'yan kuɗaɗen biyan buƙatun rayuwa. To sai dai kuma masana kiwon lafiya na cewar yin haka na da matuƙar haɗari ga rayuwar 'ya mace, musamman ma idan ba ta yi dace ga likita da zai cire ƙwayayen haihuwar nata ba.
6: Ba ma kowane likita ne yake da ƙwarewa a wurin girman ƙwai ɗin nan ba. Kuma an aka samu likitan da bai ƙware ba, to gaskiya yana iya zama da hasari sosai ga namace da take so ta bada ƙwai ɗinta. Don garin girman ƙwai ɗin nan ana iya jima mahaifa ciwo, to wannan kaga yana iya sa namace zuwa nan gaba ɗaukan ciki za mata da wahala sosai.
5: Shirin Lafiya Jari a wannan mako zai yi nazari ne a dangane da yanayi da wasu 'yan mata ke sayar da ƙwayayensu na haihuwa ba tare da la'akari da illoli da ke tattare da yin haka ba, musamman ma ga rayuwarsu. Ku kasance da ni cikin shirin. Ni ne Abdullahi Maida Kurbi.

0: Roma Dalla. Wani bincike da hukumar kula da daidaiton jinsi ta jihar Plateau ta gudanar a baya-bayan nan ya nuna cewar ana samun karuwar yara mata masu kananan shekaru, tare ma da wasu mata da ke manyan makarantu waɗanda ke sai da ƙwayayensu na haihuwa ga mabukata. Bincike da hukumar ta gudanar ya nuna da cewar akwai wasu likitoci a wani asibiti da ke karɓan haihuwa a garin Jos, waɗanda likitocin suka ƙware a wannan harka na saye da sayar da ƙwayayen haihuwa na yara mata. Masu neman haihuwa kan je asibitin da buƙatunsu, sai a yi ciniki da su domin a ba su ƙwayayen haihuwa da suke buƙata. Binciken hukumar ya gano malaman asibitin kan baiwa 'yan mata waɗanda suka amince a cire ƙwayayen haihuwansu daga kuɗi naira 120,000 zuwa 150,000. A tattaunawar da muka yi da ita, shugaban hukumar kula da daidaiton jinsi ta jihar Plateau, Barista Olivia Dezem, ta ce matsalar ba ta tsaya nan ba. Wasu 'yan matan kan ɗauki cikewa wasu, kuma bayan sun goye cikin na wani lokaci sai a biya su 'yan kuɗaɗe ƙalilan.
1: Wata za ta je ta bayar da cikinta, sai a sa mata cikin wasu, sai ta rike musu 'ya'yan. Wasu wani lokaci za su sa 'yan biyu ko a sa 'yan uku, sai ta rike. Watanni 9 din za su dinga biyanta. Har mun zo mun samu watan da ta yi bayar da cikinta don a sa ciki ma wasu, mun zo mun samu watan da ta yi. Mun same ta a kan na uku, kafin mun zo mun samu wata ma wanda ta je na 6. Kai, ya zama kaman kasuwanci ne ana yi. Wai kwaya ɗaya din miliyan ɗaya da wani abu ne. Amma kuma gurin yaran nan idan an diba ne sai a ba su 100,100.
2: Me yasa kike gani su ma matan su yi tunanin da su ba da ƙwayoyin haihuwansu?
1: Iyayen da suka bar aikinsu game da yaransu. Sai ka ji yarinya tana makaranta, ita ne tana lura da kanta, ita ne tana biyan school fees da kanta, wato suna fama nema su je su ce wai su ba iyaye.
0: Zuwa wannan lokaci ma dai babu adadi na 'yan mata da aka gano su cikin wannan harka, kasancewar wasunsu sun ɗauki tsawon lokaci suna rabar da ƙwayayen haihuwansu ga mabukata. To ko shin a wani matakin shekaru na haihuwar mace ya kamata a ce ta fara ba da ƙwayayenta na haihuwa, kuma ko akwai illa ga yin hakan? Dr. Naka Joseph na Baba wani ƙwararren likita ne a asibitin koyaswar jami'ar Jos, jihar Plateau.
3: Na mace za ta iya ba da ƙwayayenta tana tsakanin shekara 20 ko 21 zuwa 35. Idan na mace ba ta kai 20 ba ko kuma ta wuce 35 ba a karɓan kwaidinta, don ana neman mata ne da ke lokacin kuruciyarsu, musamman yanayin da ya shafi harkan haihuwa.
2: Ko akwai illa ga mace ta ba da ƙwanta na haihuwa?
3: Na mace da take so ta sadakar da kuɗinta ko tana so ta yi kyauta da kuɗinta, na farko shine akwai magungunan da ake dan bata waɗanda suna nan kama da sinadarin da ke cikin jikin mutum, saboda ya sa ta jakan kuɗin nan ya samu yayi kuɗi da yawa wanda har za a samu a dauka. To wani lokaci wannan magungunan da ake bayarwa saboda ya bunkasi ko kuma ya bunkasa yin kuɗin, wani lokaci yana iya zama da yawa har ya kawo wasu illoli da suka shafince kamar zafin jiki haka. Amma haka din baya dadewa, daga an daina ba da wannan magunguna din sai kaga an samu sauki.
0: Kasancewar wasu 'yan matan kan nemi kuɗaɗen ne don biyan bukatu na iyali a gida, ko ya iyaye ke kallon wannan yanayi da ake ciki? Mr. Christopher Izazarachi wani uban 'ya'ya ne da ke garin Jos.
4: Talauci ya zama kowane gida ko ta ina kawai, domin yaro in ya fita waje wani halin da zai je ya koya babu kyau, shine yau ya zama mana wani babban bala'i. Ba wani mutum wanda zai haife ɗan shi ko yar shi ya ki sa yarinyan nan ko namiji nan ya ci gaba ba. Amma in an buga nan babu, a buga can babu. Shi ya sa iyaye ma ba su iya rike ɗansu, domin komai ya hau. To abun ya zama in kai mai iyali ma kamar ka gudu ka bar iyali ɗin, domin za su kwana ba abinci a wasu gidaje. Talauci ya zama kowane gida ko ta ina kawai, shine yau ya zama mana wani babban bala'i.
0: Bincike da wannan hukuma ta daidaiton jinsi ta gudanar a jihar Plateau ya nuna da cewar akwai wasu likitoci da suka maida cinikin ƙwayayen haihuwa na mata a matsayin babbar sana'a, inda sukan samu maƙudan kuɗaɗe kana a bisani su bar 'yan matan cikin mummunan hali na rayuwa. Don haka shugabar hukumar, Barista Olivia Dezem, ta ja hankulan likitocin da cewa
1: su masu aikin asibitoci su ma su lura wanda suna yi, ba su san la'anan da zai musu a gaba ba, sai su shiga yi gaba gadi. mun yi zama da wasu masu aikin nan sai suka ga mana ai a yadda su suna yi bai kamata a ce yarinya ta je ta sake ta koma ba amma abin da ya matan suna yi kin
0: to ko shin akwai adadin kwayayen haihuwa ne da ya kamata a ce ya mace na da shi kafin ta soma rabar da shi Dr. Naka Joseph na baba likita a asibitin koyaswar Jami'ar Jos ya yi karin bayani
3: eto yawanci dai mata sukan samu kwai kowane wata ne shine jakan kwai din da ake kira ovary sai kaga yayi kwai din to mata sukan iya samu har kusan 400 amma yawanci dai ana ba da shawara cewa kan nan mace ta yi ya wuce so biyu a shekara domin ci jikin bayan ta sadakar da kwai din ya kamata ta dan ba da lokaci saboda jikin ya warware kuma ya dawo daidai
0: to likita koi akwai adadin kwayaye na haihuwa da idan mace ta rasa ba za ta samu haihuwa ba ko da zuwa gaba
3: zai danganta ni da yawan kwai din na mace take da shi
0: to ni ma dai har kungiyar kare haƙƙin mata suka so mu nuna bacin ransu a dangane da wannan yanayi da ake ciki Hajara Usman wata uwar yaya ce na da wannan ra'ayi
5: likitoci ya kamata gwamnati ta sa musu doka duk likitan da an kama shi dai aikata irin wannan abun ya samu shekaru da dama a gidan yari saboda me idan likita ya daina yi haka kwaye su bara su zuwa musu ba tunda dole likita ne zai iya cire irin wannan kwayayen aihuwa kuma shine zai lura da irin wannan cikin in ya gane cewa ba cikin kwarai bane ana yi ne da za ba ma wani kuma bayan haka su masu je su aikata wannan abun matan kenan kin san aihuwan guda nawa ne rage miki kin san ko guda ɗaya da an cire nan shine kadai aihuwan da kike da shi a duniya gaba kuma kina bukatan aihuwan baki samu ba ko kuma bayan kin dau ciki din kin aihu musu ke kuma gaba ki zo kina neman cikin babu kuma ikon Allah ne fa ciki ba yawan kwayayen aihuwa ciki shine aihuwa ba
0: zuwa wannan lokaci ma dai jami'ai na hukumar kula da daidaiton jinsi ta jihar Plateau sun kaddamar da campaign zuwa makarantu don fadakar da malamai dalibai mata tare ma da zuwa wurare da mata kan taro dan ilmantar da su illoli da ke akwai ga raba ya mace da kwayayen haihuwarta da neman abin duniya.

0: ruwan sama a wasu sassa na jamhuriyar Nijar, gaskiya abin tausayawa ne ganin yadda shuka ta fara ba da matsala ga manoma kenan. Ina ga sakamakon ƙarancin ruwan sama.
1: An fara ruwa, so daga baya kuma sai ruwan suka fara daukewa a wasu sassan Nijar din.
0: To bari mu duba wannan
1: kasar noma. Okay, Zainabu, je ga karanto wasu mana.
0: Bari mu duba matatar mai ta Dangote inda muka samu ra'ayin Safiyano Adamu Sagiri yace wato Dangote dai ya kamata ka sani kai uba ne a Afrika ba ma a Najeriya kadai ba. Saboda haka in kai haka to ka taimaka Afrika gaba daya.
1: Shikenan, to sai na bar mu dakatar da ke haka. Ina ka ai wannan sakon ya riga ya wadatar da komai. Ko ba haka ba?
0: Wannan haka yake.
1: To gaishe da Zainab Bilyaminu Abdullahi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu saurare game da rahotannin da muka gabatar musu. Yanzu kuma ga mun taka aihuwar da zagaye na biyu na labaran duniya.
2: DW labarun duniya.
3: To rikicin tsakanin Amurka da kasar Iran ya kara tsananta bayan bangarorin biyu sun sake kaiwa juna hare-hare a yankin gabas ta tsakiya. Iran dai ta harba makamai masu linzami akan sansanin sojin Amurka da ke Jordan da kuma Bahrain. Bayan matakin da ta dauka na rufe mashigar ruwa ta Hormuz. Shugaba Donald Trump na Amurka ya maida takunkumi kan zirga-zirgar jirage na ruwa a Iran tare da bada shawarar karbar kudin tsaro daga jiragen da ke amfani da mashigar. Iran da ta yi watsi da wannan matakin yayin da Majalisar Dinkin Duniya daga nata bangare ke cewa babu wata hujjar doka da ta amince da haka. Wannan rikicin da ya sanya tashin farashin danyen mai a kasuwannin makamashi na duniya. Majalisar Dinkin Duniya ta ce watan Yunin bana ya kasance mafi muni ga fararen hula a Ukraine sakamakon karuwar hare-haren makamai masu linzami da Russia ke kaddamarwa. Hukumar kare haƙƙin bani adama ta Majalisar Duniyar ta ce akalla fararen hula 293 su ne suka mutu, yayin da kusan mutum 2000 suka jikkata a watan jiya kadai. Majalisar ta Duniya ta ce galibin waɗannan hare-haren da sun fi shafar manyan birane ne waɗanda kuwa ke da nesa da fagen daga. An kama wasu mutane biyu waɗanda ake zargi da haddasa mummunar gobarar daji da ke ci gaba da barna a dajin wato Fontainebleau da ke a kudancin Paris na ƙasar Faransa. Gobarar wadda ta tashi a ƙarshen mako ta ƙone sama da hektar 1,900 na dazuka. Ministan harkokin cikin gida a Faransa Laurent Nunez ya ce har yanzu ba a shawo kan wutar ba. Duk da kokarin da jami'an kwana-kwana akalla mutum 850 waɗanda ke samun taimakon jiragen sama ke yi. Mahukunta a birnin Bangkok na ƙasar Thailand kuwa sun ce yawan waɗanda suka mutu a sakamakon gobarar da ta tashi a wani gidan shakatawa to a yanzu ya kai mutum 30. Sama da mutum 70 dai na ci gaba da samun kulawa a asibiti ciki har da 24 waɗanda ke cikin mawuyacin hali kamar yadda sabbin bayanai ke nunawa. Hukumomi dai sun fara bincike kan musabbabin gobarar ciki har da zargin cewa an toshe hanyoyin ficewa na gaggawa, abinda ka iya ƙara yawan waɗanda za su rasa rayukansu. Jama'a, ƙarshen labarin kenan, zan mai da ku ga Abdu.
1: To gabaki da mun taka ƙarshen shirin kenan a madadinka da Thomas da Brita Kuruna har ma da Claudia da suka sa ido akan wannan shirin. Abdurrahman Hassan ya tsara shi, Zainab Bilyaminu Abdullahi ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyin kuma sauraro. Gabaki da madadin kowa da kowa, ni Abdullahi Muhammad Amadu ke cewa kasance lafiya daga nan DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro Abdullahi Mamman Ahmadu ne ke muku sallama da lalai marhabin a cikin wannan shiri na yamma. Zango na uku kuma na ƙarshe na shirye-shiryen sashin Hausa na DW. To bayan kun sha labaran duniya a cikin rahotannin da muke tafa da su za ku ji cewa masana sun gano yadda 'yan ta'adda da masu ayyukan ɓatanci ke amfani da ƙirƙirarriyar fasahar AI wajen koyon yadda za ta taimaka musu kai hare-haren ta'addanci. To ko wani tasiri hakan zai yi wajen gurɓata harkokin tsaro?
2: Su waɗannan fasahohin da ake amfani da su a duniya a yanzu fasahohi ne wanda suke da kaifi ɓangare biyu. Idan na banza ya amfani da su to na garma zai iya amfani da su wajen abin da ya kamata. To babu kuma wanda ya kamata a ce ya amfani da shi irin ɓangaren tsaro.
1: Za mu ji fashin baƙin masana kan wannan batun wanda shi ne ma zai kasance babban labarinmu na wannan yammaci. A jamhuriyar Nijar kuwa matsalar ƙarancin man diesel na rikirkita harkokin yau da kullum musamman masu fari da makamashin wutar lantarki. Mai abu ya rantse marar abu ya rantse tsakanin shugaban gwamnatin Amurka Donald Trump da Iran akan mashigin Hormuz. Duk waɗannan da ma wasu rahotannin za su zo bayan na haɗa ku da Muntaka Ihuwa da zai karanto mana labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
3: Matsanancin zafi ya haddasa ƙaruwar mace-mace a tarayyar Jamus. Faransa ta karrama Prime Minister Burtaniya a da lambar yabo mafi girma a ƙasar. Afirka ta Kudu ta ce ta maida dubban bakin haure 'yan asalin ƙasashen Afirka zuwa gida a cikin tsokin wata guda. Hukumomi a nan Jamus sun ce adadin mutanen da suka mutu a ƙarshen watan jiya ya ƙaru sosai yayin da sassa da dama na nahiyar Turai yake fuskantar matsanancin zafi. Alƙaluman wucin gadi na ofishin gididdiga a Jamus ɗin sun nuna cewa kusan mutum 23,900 ne suka mutu a tsakanin ranar 22 zuwa 28 ga watan na jiya. Hakan ya fi adadin wato makonni biyu da suka gabata, inda kusan mutum 7,100 kuma ya haura matsakaicin adadin mace-mace na irin wannan lokaci cikin shekaru huɗu da suka gabata da kaso 32 cikin 100. Cibiyar Robert Koch ta kuma kiyasta cewa mutum fiye da 4,100 sun mutu sakamakon matsanancin zafin da aka yi a cikin wannan makon, abinda ya ƙara nuna irin illar da sauyin yanayi ke yi da tsananin zafi ke iya haddasawa ga lafiyar al'umma a Jamus ɗin. Shugaba Emmanuel Macron na ƙasar Faransa ya karrama Prime Minister Burtaniya Keir Starmer da lambar yabo mafi girma ta Legion of Honor saboda gudunma da ya bayar wajen ƙarfafa tsaron Turai tun bayan mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine a shekara ta 2022. Da miƙa Prime Minister Starmer lambar yabon ne bayan taron ƙungiyar ƙasashen da ke marawa Ukraine baya kafin ya halarci bikin ranar Bastille, inda sojojin Burtaniya suka shiga fareti tare da ƙasar Faransa a karon farko cikin sama da shekaru 20. Shugaba Macron wato ya bada kuma ya yaba da jagorancin Keir Starmer da kuma rawar da ya taka wajen ƙarfafa tsaro na nahiyar Turai da ma dangantakar ƙasashen biyu. Hukumomi a Afirka ta Kudu sun ce cikin wata guda sun kori kuma maida fiye da baƙin haure 53,000 zuwa ƙasashensu na asali. Rahotanni dai sun ce matakin ya zo ne bayan zanga-zangar adawa da baƙin haure da ke ƙasar ba bisa ƙa'ida ba, wadda ta rikide kuwa zuwa ga tashin hankali a sassa daban-daban na Afirka ta Kudu. Ministan shari'a a ƙasar ya ce sama da kaso 80 cikin 100 na waɗanda aka mai da su dai 'yan ƙasar Malawi ne, sai dai kuma hukumomi ba su bayyana adadin waɗanda aka kora da waɗanda suka koma bisa raɗin kansu ba. Halin da ake ciki, 'yan sanda a Afirka ta Kudu sun ce sun kama mutum 350 waɗanda ake zargi da rurrutu tashin hankali da kuma musgunawa baƙin haure. Ana kuma binciken mutuwar wasu baƙin hauren, yayin da Najeriya ta ce 'yan ƙasar ta biyu ne suka mutu. To ana shan labaran ne da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW. wasu kungiyoyin kare haƙƙin wato Palestinawa sun kaddamar da wani gangami na ƙasa da ƙasa domin tattara shaidu da kuma yaƙi da abin da suka bayyana da cin zarafi mai nasaba da jinsi da ake yi wa fursunonin Palestino da ke a gidajen yarin Isra'ila. Masu shirya gangamin da sun ce sun riga sun tattara shaidu daga tsofaffin fursunonin da wato da dama da ke zargin sun fuskanci irin wannan cin zarafin yayin da suke a tsare. Sun ce har yanzu akwai fursunoni masu yawa da ba sa iya bayyana abin da ya faru da su saboda dalilai na lafiya da na tsaro ko kuma tsoron abin da al'umma za ta iya cewa. Isra'ila dai ba ta fitar da wata sanarwa akan waɗannan zarge-zargen ba. To idan muka je ga fagen wasanni kuwa nan gaba ne a wannan madaicen Faransa da ƙasar Spain za su fafata a wasan kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin duniya a karawar da ake sa ran zai kasance mai zafi kuma za ta kasance mai zafi. Faransa dai na neman kaiwa ga wasan ƙarshe a karo na uku a jere bayan lashe kofin duniya a shekara ta 2018 da kuma zama ta biyu a shekara ta 2022. Ita kuwa ƙasar Spain na fatan wato sake lashe kofin duniyar ne a karo na biyu tun bayan nasararta ta farko a shekarar 2010. Masu sharhi dai na ganin Spain din na da wato kungiyar da za ta iya yin nasara a wasan da za a yi cikin ƙasa da sa'a guda da ke tafe. Amma kuma za ta fuskanci kalubale daga tsaron ƙasar Faransa da kuma taurarin kungiyar wato Kylian Mbappe. Jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a halin yanzu.
1: Ta muntaka ba a san macito ba aka ce sai miya ta ƙare. A gaishe ka da labaran duniya daga nan DW Hausa.
0: DW harkokin yau.
1: To a cikin harkokin za ku ji cewa gwamnatin jihar Zamfara ta kaddamar da kamfanin haƙar ma'adanai a hukumance a yayin da ita ko Majalisar Ɗinkin Duniya ta tallafa wa gwamnatin jihar Rivers samar da tashoshin wutar lantarki mai aiki da hasken rana. Akwai mu da shirye-shirye masu ƙayatarwa kamar shirin ciniki da masana'antu da kuma shirin duniya mai yayi har ma mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku game da wannan shiri na wannan yammaci. Ga ji gomu. Wani bincike da masana suka gudanar ya gano cewa mabiya kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi na yawan tambaya ta manhajar chatbot da mutum zai yi hira da kirkirar fasahar AI a rubuce ko a sautin murya inda yawanci suke tambayar da fasahar za ta taimaka musu tsare-tsaren harharen ta'addanci. Bincike ya gano kaso ɗaya cikin uku na manhajar chatbot na kirkirar fasahar AI na iya taimaka musu idan suka yi tambaya ta hanyar da ta dace. Abdullahi Tanko Bala ya duba mana wannan batu a cikin wannan rahoton da ya hada mana.
4: Kafofin yaɗa labarai da dama sun gwada wannan a baya inda suka gano cewa idan aka yi amfani da kalmomi na umarni ko ankarawa wasu manhajar na AI na iya sanar da yadda za a iya aikata hari. Kamfanin OpenAI wanda ya kirkiro manhajar ChatGPT ya bayyana irin wannan yunkuri a matsayin mummunan manufa ta neman samun bayanan da aka haramta. A wannan watan, a sabon rahoton da kungiyar yaƙi da amfani da fasahar ƙirƙira wajen aikata ta'addanci da ke ayyukanta a yanar gizo, tare da tallafin sashen yaƙi da ta'addanci na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ja hankali akan yadda manhajar LLM za ta iya baiwa masu tsauraran ra'ayi muhimman bayanai. Masu bincike sun tura tambayoyi fiye da 2,300 na neman bayanai da suka danganci zahirin irin ayyukan 'yan ta'adda ga nau'in fasaha daban-daban na AI har guda 27. Sun kuma gano kashi 32 cikin 100 na amsar tambayoyin na hakika ne da za a iya amfani da su. Da kuma ka juya tambayoyin zuwa na neman bayanai don nazarin bincike, amsar bayanan sun karu zuwa kashi 42 cikin 100. Rahoton ya karkato da hankali zuwa wani abu da ke cewa ƙwararru a fannin tsaro ta yanar gizo da yaƙi da ta'addanci tuwa ƙwarya. Wannan damuwar kuwa ita ce cewa 'yan ta'adda na iya fara amfani da fasahar AI wajen tsara ta'addanci saɓanin farfaganda kawai. A cikin shekaru 3 zuwa 4 da suka wuce, babban amfanin fasahar AI ga kungiyoyin masu tsauraran ra'ayi kamar IS da Al-Qaeda shine wajen yada farfaganda, inda suke yin bidiyo da podcast na yaudara da yada bayanan ƙarya wajen jawo mabiya da cusa musu tsauraran aƙida. kamar da Ruben Das mai bincike a cibiyar nazarin rigingimin siyasa da ta'addanci a kudancin Asiya ya nunar.
5: Individuals sitting in conflict zones
4: yace akwai mutane waɗanda ke zaune a yankunan da ke fama da rikice-rikice, waɗanda ke tuntubar mutane a kafofin sada zumunta suna kokarin karfafa musu gwiwa su aikata ta'addanci. Hare-hare da suka haifar da asarar rayuka da mace-mace da barna da kuma wasu waɗanda aka bankaɗo kafin a aikata su, ciki har da waɗanda suka auku a Amurka da Canada da Isra'ila da Finland da Faransa da kuma Austria. Galibi yana da wahala iya gane hakikanin yadda aka yi amfani da fasahar ƙirƙira ta AI wajen ta'addanci, saboda hukumomin tsaro ba sa ba da waɗannan bayanai. To amma kamar da wani ƙwararre ya taɓa shaida wa Majalisar Dokokin Birtaniya a bara yayin wani zaman kwamitin bincike, ya ce binciken ƙwaƙwafa da gabatarwa kotu sun nuna ƙaruwar bayanai na tuntuɓar fasahar AI kan hanyoyin ƙera bam da halascin kai hare-hare. Ƙungiyoyi kamar Nusratul Islam wal Muslim da ke Mali tana amfani da jirage marasa matuƙa, sannan an yi imanin ta yi amfani da fasahar AI wajen inganta jiragenta marasa matuƙa. A wannan makon Jami'ar Cambridge ta fitar da sakamakon bincike na hira da 'yan ƙungiyar Boko Haram na Najeriya da ya nuna yadda ƙungiyar ta yi amfani da fasahohin AI ciki har da ChatGPT da Claude da Gemini da kuma Grok wajen tsara kai hare-hare da ƙera nakiyoyi da sauran makamai. Abin tambaya shine ya girman haɗarin amfani da fasahar AI da 'yan ta'adda ke yi yake. Emily Klein, manaja cibiyar bincike ta Moonshot, ta yi tsokaci da cewa,
6: I would say that AI chatbot,
4: ina iya cewa manhajar chatbot da ire-irensu hanyoyi ne na cigaban fasaha masu haɗari da ke kassara al'amura. Adam Hadley, daraktan ƙungiyar yaƙi da amfani da fasaha wajen aikata ta'addanci, ya ce ganin yadda fasaha ke bunƙasa cikin hanzari da kuma rawar da kafofin sadarwa ke takawa a rayuwar matasa da sanya su zama tsigeru, lokaci ne kawai zai nuna kafin manhajar chatbots ta zama wani babban sashi ko ɓangare na ƙaruwar matsalar.
1: A gaida Abdullahi Tankobala da wannan rahoto. To, dangance da wannan batun, daga nan Bon ta wayar tarho na tuntuɓi Malam Muhammad Galadanci, wani masani kan harkokin fasahohin zamani, don jinyar da suke kallon tsarin da ma irin barazanar da hakan ke yi ga ƙasashe masu tasowa, musamman ma waɗanda suke fama da rikice-rikice.
2: Wannan yana da tasiri, ba ƙaramin tasiri ba kuwa. Saboda yadda yanayin duniya ya juya yanzu, da shi ɗan ta'addan da mai yaƙi da ta'addancin gaba ɗaya suna ƙoƙarin yin amfani da ƙirƙirarrun fasahohi da ake amfani da su kuma na zamani. So basically shine abin da muke kallo, abin da yake faruwa a duniya wanda muke cewa cyber warfare. Yanzu gaba ɗaya yaƙi na ƙasa da ƙasa ko kuma yaƙi da 'yan ta'adda ya koma cyber based, ana yin sa ne da amfani da digital infrastructure,
1: wato fasahohin zamani.
2: Daga ɗaki guda za a yi controlling missile ko wani mai kama da haka. Su duk abin da ake yi yanzu ya shafi wani abu ne wanda ake yi na fasaha. Idan shi ɓangaren shi ne 'yan ta'adda suka yi amfani da ita wajen sanin yadda za su ƙirƙiri wannan na'ura ko kuma wannan manhaja da yadda za su yi amfani da ita, ta ba su analysis na abubuwan da suke faruwa wanda zai taimaka musu launching wannan harkokin ta'addancin nasu.
1: To, amma amfani da waɗannan chatbot, misali a tambaye su ko ya zan haɗa bom, ko ya zan kai hari, ko ya zan yi wannan, kana ganin ba wai nishaɗi ba ne kawai mutane suke yi?
2: To, ba zai zama nishaɗi ba, saboda abubuwan nishaɗin da yawa bai kamata a ce a wani abu da ya shafi bom kuma ya zama nishaɗi ba.
1: To, kamar ita yanzu gwamnati alal misali za ta iya ta yi amfani da irin waɗannan manhajoji don ita ma ta riƙa yin kutse saboda ta ga abubuwan da wasu 'yan ta'adda suke shiryawa ko suke kitsawa?
2: Sosai kuwa. Ai, shi yasa tun farko na ce su waɗannan fasahohin da ake amfani da su a duniya a yanzu fasahohi ne wanda suke da kaifi ɓangare biyu. Idan na banza ya amfani da su, to na garma zai iya amfani da su wajen abin da ya kamata. To, babu kuma wanda ya kamata a ce ya amfani da shi irin ɓangaren tsaro, ɓangaren defense. Su ne ya kamata su yi amfani da su wajen gano maɓoya, mashiga, tattaunawa, bayanai, motsi da duk wani information da ya shafi waɗannan 'yan ta'adda. Ai, shi harkar tsaro abu ne wanda in dai mutum ya san kana kallonsa ko kuma kana iya tracking ɗinsa down, to zai wahala ya samu nutsuwar yin abin da bai kamata ba. Ba wai rasa masu ilimin akai ba, a'a. Rashin ba da platform ɗin da ya kamata a ce an yi amfani da irin wannan idiman su ne matsalar da ake ciki. So gwamnati ce fi cancanta ta yi amfani da shi. Kuma bai kamata a ce irin waɗannan 'yan ta'adda sun mafi gwamnati ko kuma ma'aikatun gwamnati ko kuma abin da ya shafi gwamnati sani da amfani da kuma utilizing irin waɗannan fasahohin ba.
1: Yanzu kai kana ga abun mai yuwa ne a ce gwamnati za ta iya ta zakulo suwaye suke garkuwa da mutane din nan a arewacin Najeriya al misali.
2: Abu ne mai yuwa tunda waɗannan mutanen suna amfani da wayoyi, suna amfani da digital devices, suna amfani da internet, so za a iya manipulating a samu wannan. Akwai yanzu misali akwai tools da za ka iya amfani da su wajen gano location din mutum. In dai har digital devices sun su a up and running kuma da akwai connection to internet za a iya irin wannan.
1: To amma ya aka yabuwayi shugabannin kasashe irin masu tasowa na Afrika ita wannan fasaha?
2: To shi yasa na ce tun farko in dai gwamnati tana so ta magance sai ta zama intentional, ya zama da gasken gaske za ta magance abu. Idan dai har aka yi deploying technology din da ya kamata, da mutanen da ya kamata su yi, da waɗanda ya kamata su yi overseeing, da waɗanda ya kamata su yi evaluating, wannan abu ne mai yiwuwa. Ai ana yi da yawa, yanzu a duniya ana maganan ba ƙasar da take Isra'ila yawan surveillance, ba su da blind spot. Idan ana maganar tsaro a cire maganar siyasa, a duba waɗanda su ne suka san abin, suke da ilimin abin, suke da experience a kai, sannan they are willing to work.
1: Malam Mahmud Galadanci kenan, wani masani kan harkokin fasahohin zamani kuma mai sharhi kan al'amuran da suka zubanci waɗannan fasahohi a Najeriya. To har yanzu muna a Najeriya inda gwamnatin jihar Zamfara ta kaddamar da kamfanin haƙar ma'adanai a hukumance wani mataki da ta ce zai taimaka mata wajen inganta haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da bunƙasa tattalin arzikin jihar. Daga yankin na Zamfara ga wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba.
7: Gwamnan jihar Dauda Lawan Dare ne ya kaddamar da kafa kamfanin, kuma ya ce kafa kamfanin na daga cikin matakan da suke ɗauka domin tsaftace sana'ar ta haƙar ma'adanai gami da jawo ƙarin masu zuba jari, inda ya ƙara da cewa tuni wasu masu zuba jarin daga ƙasashen waje suka nuna sha'awar hakan, lamarin da ake ganin zai samar da ayyukan yi da ƙara kuɗaɗen shiga ga jihar.
8: Irin ma'adanan da muke da su a wannan ƙasa, wanda duk Najeriya ba ƙasa ko jiha da ke da irin ma'adanan da muke da su, wanda yau ga mutane sun zo da kuɗaɗensu ana maganar $200 billion da za su zo su sa kudinsu a wannan jihata. Muna neman haɗin kan, idan kuka ba mu haɗin kai wannan abu ne wanda zai kawo ci gaba a wannan yanki namu da ma Zamfara baki ɗaya. Maganar talauci, in dai aka riga aka wannan abu insha Allah mun yi bai bai da talauci.
7: Akwai matasa da dama da ke wannan sana'a ta haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba, abinda gwamna Dauda ya ce yanzu za su tsaftace ta.
8: Za mu biyu su ɗaya da ɗaya mu tabbatar da cewa an masu rajista, an ba su kayayyakin zamani yadda su ma za su gaji da kansu.
7: Sai dai abinda al'umma ke fargaba gami da dasa aya tambaya shine yadda kamfanin zai tasiri ganin irin ƙalubalen tsaro da jihar ta Zamfara ke fuskanta. Hakan ne yasa na tuntuɓi Mustapha Jafaru Kaura, mataimaki na musamman ga gwamnan jihar kan kafafen watsa labaru.
9: Mutum daga nesa zai tunanan kama akwai matsalar tsaron da za ta iya hana a yi wani abu, amma a jihar Zamfara mu gwamna da Tadau da Lawan ya nuna matsalar tsaro babu abin da take iya hana a yi, saboda babu wani abu wanda an na ci gaban da matsalar tsaron nan ta hana shi ya yi shi. Kuma su matsalolin tsaron nan an ci ƙarfinsu sun yi nisa, kuma ana nan kan jiki kan ƙarfi ana ta ƙoƙarin faɗa da 'yan bindigan nan, ana kuma cin galaba a kansu.
7: A nasu ɓangaren masana tattalin arziki irin su Dr. Murtala Abdullahi Ƙwara, malami a Jami'ar Umaru Musa Adwa da ke Katsina, na cewar kafa kamfanin na da matukar alfanu.
10: Shi wannan kamfani idan ya fara aiki zai haɓaka tattalin arziki wurin ƙirƙirar ayyukan yi na kai tsaye da kuma wa'anda ba na kai tsaye ba. Sannan kuma zai ƙara kuɗaɗen shiga ga jihar, watakan wani abu da muke ce ma IGR. Saboda inda yana yin abubuwan da ya kamata za a samu kuɗin haraji mai yawa wanda zai taimaka wurin tattalin arzikin jihar. Sannan kuma zai haɓaka masana'antu, saboda masana'antu za su haɓaku domin mutane da yawa za su shigo jihar suna wannan hidimomin. Sannan ƙananan masana'antu da manyan ma na jihar za ka ga sun haɓaku, saboda za su riƙa samun mutane suna wani abu da muke cewa patronage, suna patronizing kayayyakinsu.
7: Wannan kamfanin haƙar ma'adanai dai an kaddamar da shi ne a ƙaramar hukumar Zirmi da ke jihar ta Zamfara, abinda ake fatan zai zama salon magance matsalar talauci da al'umma ke fama da shi. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Zamfara a Najeriya.
1: To daga zamfaran Najeriya sai kuma mu doshi yankin Niger Delta. A kudancin Najeriya inda gwamnatin tarayyar ta Najeriya tare da tallafin Majalisar Dinkin Duniya suka sa dambar aikin gina wasu tashoshin samar da wutar lantarki guda hudu masu amfani da hasken rana a jihar Rivers, wanda hakan zai taimaka wajen inganta wutar lantarki da kuma samar da ita a gidajen jama'a da dama. Daga yankin ga wakilinmu Muhammad Bello.
11: Ana da sa ran waɗannan ƙananan tashoshin wutar lantarki da yanzu gwamnatin ta sa dambar samarwa a jihar Taribas za su samar da tsabtataccen hasken wuta mai inganci tare da arha, wanda kuma zai bunƙasa harkokin kasuwanci da ayyukan kiwon lafiyar jama'a da fannin ilimi game da samar da guraben ayyukan yi ga musamman matasa, tare da inganta rayuwar al'ummomi da za su amfana da shirin, musamman ma ganin cewar gwamnatin ta ce gidaje kimanin 13,492 a jihar ne za su samu hasken wutar bayan an kammala aikin. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya dai na a gaba-gaba wajen ba da tallafi kan wannan aikin samar da wutar ta sola, kuma a hunna Izio Konwa, mataimakiyar babban magatakardar Majalisar ta Dinkin Duniya ce. Ta ce mu daga bangaren Majalisar Dinkin Duniya mukan auna nasara ne ba wai ta yawan tashoshin samar da wuta da ake samarwa ba, face fa yawan harkokin kasuwanci da suka samu sakamakon waɗannan tashoshin samar da wuta da aka samar, da rayuwar da aka tallafa, da yawan ayyuka da aka samar, da kuma sauran damarmaki da suka bujiro.
12: The jobs created and the opportunities unlocked.
11: Hukumar bunƙasa hasken wutar lantarki dai a sassan karkara na Najeriya, wadda ita ma na da rawar da za ta taka a wannan aiki, ta ce ana da sa ran kowane sashe na ƙasar zai samu hasken wuta a 'yan shekaru masu zuwa, kuma mai arha da ke da fatan zai bunƙasa harkokin tattalin arzikin jama'a. Abba Abubakar dai shi ne manajan daraktan hukumar ta bada wutar lantarki a karkara ɗin ta REA.
13: As of today, for the first time in the history of Nigeria,
11: ya ce a yau za mu iya buga rikirjin sanarwar cewar a karo na farko a ƙasar sama da kimanin 1,000 na ƙananan tashoshin wuta gwamnati ta samu a sassa daban-daban na Najeriya. Tammy Williams na ɗaya daga 'yan jihar ta Rivers da ke ta murna kan wannan aiki. Ta ce wannan labari ne mai daɗin ji domin jama'a da dama na harkokin kasuwanci da ke buƙatar isasshiyar wutar lantarki, kuma na fata al'ummomi da dama za su amfana. A shekarar 2018 dai sai da gwamnatin jihar Taribas ƙarƙashin jagorancin Peter Odili ta kaddamar da wata katafariyar tashar samar da wutar makamashin gas da aka haƙiƙance zai inganta harkokin wutar lantarki a faɗin jihar da ma wasu makwabtan jihohi. Aikin kuma da ya lashe kimanin naira biliyan 60 da kuma aka kiyasta za a samar da ƙarfin wuta har megawatt 75. Daga bisani dai rikicin siyasar Yasam Wike da Rotimi Amici, wanda dukkaninsu sun riƙe kujerun gwamna, ya haifar da nakasu ga wannan tashar makamashin gas, inda ma ta kai ga kadar da tashar ga wani kamfani mai zaman kansa, wato Sahara Energies, a lokacin gwamnatin Rotimi Amici. Da ƙarshe dai tashar wutar ta shiga walagige, inda da dama ke cewar an da yi asara kawai. Duk da cewa dai ƙasashe irin su Afirka ta Kudu da ke da ƙarfin wuta megawatt 58,000 da Egypt da ke da sama da megawatt 63,000, Najeriya na da megawatt 13,625 a tashoshinta 26 da ke ƙasa ne kawai, kuma raunin kayayyakin aiki nasa ta iya raba megawatt 5,000 ne kawai a yanzu, kuma ƙasa da haka wasu lokutan, inda kuma hakan aka nunar na yi mata jallin hasarar dala biliyan 25 zuwa dala biliyan 29 a duk shekara. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
1: To daga Najeriya sai kuma mu nufi jamhuriyar Nijar, inda can din ma batun makamashi ne. An ɗauki 'yan kwanaki ana fuskantar matsalar ƙarancin man diesel ko gasoil, wanda lamarin har ya kai ga fuskantar ɗaukewar wutar lantarki babu ƙaƙƙautawa a babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar, wato Yamai. Wasu motocin ma kan amfani da man na diesel kan bin dogon layi kafin su kai ga samun man. Sai dai har zuwa yanzu babu wani cikakken bayani daga masu ruwa da tsaki kan harkokin na mai a Nijar. Daga birnin Yamai ga wakilinmu Salisu Bukari dauke da ƙarin bayani.
14: Za a iya cewa tun yau da 'yan kwanaki ne dai ake fuskantar wannan matsala ta man diesel a Yamai, babban birnin ƙasar ta Nijar, wanda dalilin sanin hakan shi ma sai da jama'a suka fuskanci katsewar wutar lantarki, wanda an jima ba a ga irin ta ba, inda daga bisani aka so mu samu labarin cewa matsala ce ai ta man diesel. Domin kuwa su ma masu motocin da ke amfani da wannan mai na bi wuri-wuri suna nema ba tare da sun samu ba a wannan lokaci. Malam Almu shine magatakardan kungiyar direbobi masu manyan motoci da ya tabbatar da irin wahalhalun da direbobin su suka fuskanta. Ya ce,
15: "Masalolin mai masala ne wanda ya tasahi kowa tunda motoci masu daukan kaya da gasol suke dauka. Motoci masu daukan mutane da cewa bis da gasol suke aiki. Motoci masu yawo cikin gari da ake cewa fafafa da gasol suke aiki. Motoci masu daukan kasa wanda ake gini da sauran su du gasol ne. Da sauran group masu bada ruwa ko masu bada wuta duk wadannan harkan gasol ne. Kenan gasol abu ne mai muhimmanci. Ya kamata dai gwamnati su maida hankali wajen maikin nan tunda ya kawo mana ci gaba sosai tunda lokacin da an shiga cikin masalan duniya na mai Nijar mun ba mu ga komai ba saboda maikin mu ne.
14: Yayin da aka bamu labarin cewa akwai wani gidan mai mai suna Oriba dake unguwar Plateau inda nan ne babbar cibiyar su take. Na garza ya dazu da zunnan inda na taras da layin motoci masu shan man diesel. Diaz wani mawaki ne da na taras a cikin layi. Ya min tsokaci inda yake cewa,
16: "Ouais, bah, on est là juste pour se ravitailler en gasoil parce que c'est deux jours,
14: y a pas de mon zo domin mu samu man diesel domin dan kwanaki biyun nan babu man amma wannan ba ta matsala bace ni a gani na tunda yanzu mun zo kuma da alamu za mu samu ni abinda na fitinawa shine wurare masu muhimmanci kaman gidajen asibitoci da dai sauran su ba wai ni dan adam ni kadai kaman a matsayina tunda da dama na tafiya ba sa da mota wasu kuma na can kwance amma kuma ya kamata hukumomi su yi sauri su gyara wannan matsala domin matsalar mai ta shafi kowa.
16: Mais que le président aussi nous règle ce problème là quoi.
14: Naji ta bakin daya daga cikin jagororin gidan mai mai suna Muhammad Musa wanda yace yau kimanin kwanaki 10 kenan da aka so mu fuskantar wannan matsala ta karancin man diesel a birnin ne mai. Kuma da yake ya ce a yanzu kamfanin mai Nasoni Dep na ba su man su kuma suna caccaftawa don ganin jama'a sun samu.
17: Batun gasuwar da yanzu muna cewa alhamdulillah abinda Sanadab ta bamu ya kokarin muna raba ma talaka kowa ya samu abinda su mira su ne kowa ya samu karan karan da zai sa cikin mota wanda bai samu ya kuri gobe an kawo sai a samu tunda abu babu sha yanzu matsala yana muna cikin matsala.
14: Tun yaushe ne wannan matsala?
17: Matsala yau tun da kat ta fara har yanzu yana ci gaba da yi. Abinda muka samu da sai Sanadab ta bamu shine muke raba ma talaka kowa ya samu karan karan kowa ya samu ya biya layin shi ya zo ya samu sai ya sha. In ya kare ka kamfuna sun tsaya sai mu tsira ba abinda ake rage sai a tsira mu takai a tsaye gobe sai a kawo haka muke yi.
14: Na yi kokarin jin ta bakin ma'aikatar mai ta kasa ta Sonidab amma ban samu amsa ba sai dai ga wata majiya ta shaida mun cewa masu kula da harkokin na mai suna can suna tattaunawa inda ake sa ran suna ci gaba ne da neman hanyoyi na magance wannan matsala ta karancin man diesel wadda ta shafi kowa ta fannoni daban-daban. Salisu Bukari, DW Hausa daga mai a jamhuriyar Niger.
1: Mai abu ya rantse marar abu ya rantse a tsakanin Amurka da Iran kan mashigin ruwa ta Hormuz bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana aniyarsa na karbar haraji da kaso 20 cikin 100 ga jiragen fito da ke ratsawa ta mashigin ruwa ta Hormuz din domin tabbatar musu da tsaro. Sai dai kuma daga nata bangare Iran ta ce a tafau ba wani wanda yake da iko da mashigin ruwan balantana ma ya kakaba takunkumi. Daga yankin gabas ta tsakiya ga wakilinmu Mahmud Yayi Azare.
18: Yadda jiragen yakin Amurka da ke kan teku ke bazuwa kenan don killace hanyoyin da ke kaiwa zuwa cikin kasar Iran. Matakin da suka ce zai fara aiki ka'in da na'in a aikace. Wannan matakin da yana zuwa ne bayan sanarwar da shugaba Donald Trump na Amurka ya yi na rushewar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakaninsa da Iran da ma zafafa kai har-hare kanta don tursasa mata. Saryantar da karfafa ikon da take yi a mashigin Hormuz. Rundunar sojin Amurka a yankin na gabas ta tsakiya Centcom din ta bayyana cewa takunkumin killace kasar ta Iran zai shafi dukkanin jiragen ruwan da ke shiga ko fita daga tashoshin jiragen ruwa da yankunan teku na Iran ba tare da la'akari da tutar da jirgin ke dauke da ita ba. To sai dai rundunar ta fayyace cewa jiragen da ke wucewa ta mashigin na Hormuz zuwa wasu kasashen na daban ba kasar Iran ba za su iya ci gaba da tafiyar su. Waka zalika shirin na killace kasar ta Iran na hade da wani sabon shiri da shugaba Trump din ya gabatar na karban haraji daga ilahirin jiragen da za su dinga ratsa mashigin na Hormuz wanda zai kai kaso 20 cikin 100 na kayayyakin da suke dauke da shi. Wakiliyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Tammy Bruce ta fayyace cewa Amurkan ta dauki kasadar wannan gagarumin aikin ne don maslahar kasashen duniya.
19: If Iran shoots its ships,
18: tace idan jiragen ruwan Iran suka kuskura suka kai hari kan jiragen da ke ratsa mashigin Hormuz, to za mu mayar musu da mummunan martanin da ba su taba gani ba. Za mu aiki tukuru don tabbatar da ganin mun kare hanyar kasuwancin duniya da ma kare kanmu.
19: In self-defense,
18: tuni dai kasashen duniya ke ci gaba da mai da martani kan wannan matakin wanda ya matukar kada kasashe da dama. Tuni dai irin jirajin juhalin musulunci ta Iran ta bakin kakakinta Ibrahim Zulfagari ta siffanta wannan matakin na shugaba Trump din da ayyana yaki kan al'ummarta. Ya ce ba za mu taɓa barin Amurka ta sami iko ko da na taɓi ɗaya ba ne da mashigin Hormuz wanda mallakin al'ummar Iran ne. Dukkanin yunkurin da Amurka ke yi na killace hanyoyin shiga cikin ƙasarmu za mu ɗauke shi a matsayin ayyana yaki ne kan al'ummarmu. Da kuma za mu tunkare shi da dukkanin ƙarfinmu. Shi kuwa ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arashi cewa yayi.
20: The Strait of Hormuz, this is also our wish.
18: Ya ce mashigin Hormuz ke ƙarƙashin ikonmu. Ya kamata duk jiragen da za su dinga ratsa shi su dinga biyan haraji kamar yadda shugaba Trump ya faɗi. Sai dai ƙasashen da suka mallaki mashigin ne kaɗai suka cancanci karɓar wannan harajin. Ba wasu ƙasashe na daban ‘yan mamaya mahandama ba. Tuni dai hukumar kula da zirga-zirgar ruwa ta duniya ta tayar da shirin na shugaba Trump a yayin da shugaba Lula Silva na Brazil ya siffanta matakin da fashin kan teku. Ya ce akwai abu mamaki matuƙa a ce ƙasashen irin su Amurka da suka jima suna yaƙi da fashin kan teku. A yau a ce su za su ɓige da aikata wannan mummunar aikar. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa. Daga birnin alƙahiran Masar.
1: To da wannan rahoton na Mahmud Yaya Azare muka zo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango. Kada ku manta za mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku game da waɗannan rahotannin can zuwa ƙarshen wannan shiri tare da Binta Aliyu Zurmi. Jama'a, ana sauraron shirin mu ne da ke zo muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na DW. Yanzu kuma lokaci ne da za mu shiga fagen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi. Farawa da shirin ciniki da masana'antu kafin daga bisani shirin muna duniya mai yaye biyo baya.
0: DW ciniki da masana'antu.
21: Shirin ciniki da masana'antu na wannan mako zai duba yadda sannu a hankali sana'ar wankin zamani na tufafi ke bunƙasa a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Inda ake samun yawan yaduwar kamfanonin wankin tufafin na zamani dabla da masu sana'ar sakolar a gargajiyance wacce har yanzu ke ci gaba da ita ma taka tatarawa dabla daya. Masu sauraro, Gisali Abdi ta sawa ne ke muku sallama. Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani a cikin cikakken shirin.

0: Toma Dalla. Sana'ar wankin tufafi ko kuma sakola sana'a ce da ta zama girkuwa tsakanin al'umma shekaru da dama. Kusan a kowace unguwa dai ba za ka rasa akalla mai sana'ar wanki ko da ɗaya ba dake gudanar da ita a gargajiyance. Sai dai a wannan zamani sannu a hankali ana samun musamman a birane yaduwar kamfanonin wankin na zamani masu aiki da injina. Malam Maniru Usman na daga cikin masu shagunan wankin na zamani a birnin Yamai ya kuma bayyana yadda da take tafiya a halin yanzu.
1: To, ana tana da dole kayan aiki kama mashin ta wanki ta zamani da dusin guga na zamani da dai abubuwa kala-kala da ya shafi aikin sosai. Mashin ɗin na wankin zamani kala-kala ne. Akwai waɗanda kamar bugun cana, akwai bugu na Turai, kuma ana samu su Nigeria, ana samu su Kotonu. In mun kawo kayan, akwai masu hauda mana su a lokacin a nemi ma'aikata da su kokore cikin aikin. In an wanke lokacin in sun bushe ana kawo wajen guga, to can ake gogiya, can ma wajen guga akwai produce da ake sa da ke sa kaya su yi haske hakan ga. Lokacin leda kuma da ake sa a yi ambale ta ma ana bidan leda mai haske da sassafu do kayan su ma shi a yi ambale da
2: su.
1: A nade su ciki.
2: To kamar a yi ne ko kuma a mako kuna iya wanke kamar kaya tufafi na?
1: To, batara a sati za a iya wanke kamar misali abin da ya komple 200 ko sama da haka ma. Akwai ma'aikata guda 5 zuwa 6 ma zance da ni toka. Ana biyan su ko waɗanda ake biya ga wata zuwa wata. Akwai waɗanda ake biya kwana 10 zuwa kwana 10, akwai waɗanda ake biya sati 2 zuwa sati.
0: Kamar dai masu sana'ar sakola a gargajiyance, gidajen wanki na zamani na wanke kusan kowane irin tufafi. Sai dai Malam Idrisa Tahiru Sule, mai kamfanin wanki na Pressing Nordira da ke unguwar bayan ruwan birnin Yamai, ya ce akwai bambanci tsakanin tsarin aikin nasu da na gargajiya.
3: Muna wurin wanki na zamani muna dauka komi, akwai vest, akwai pullover, akwai shadda, dukan su muna dauko su. Mu a bambancin mu nan ga da can na hannu kun san waɗansu kaya tsada gare su. Kenan mu muna ba mutum sa dama kayan shi kada lalace kuma ya dade. Ni ina da kiliyan da kayan su sun yi shekara 5.
2: Yanzu kamar wato za a cewa riga da wando komple guda kannan maza kannan mata ya ne farashin kuɗin wanki?
3: To, farashi shi indai komple ne riga da wando ko shadda shi jika guda ne na sefa, amma in kana mata ne su 300 ne, amma in hori ne ko na maza ma shi 300 ne.
0: Sai dai duk da yaduwar gidajen wanki na zamani har yanzu masu sana'ar sakola a gargajiyance na ci gaba da taka tasu rawa dabla da kishiyoyin nasu na zamani. Malam Ahmadu Hamadu na daga cikin masu ci gaba da sana'ar wankin a gargajiyance.
4: Abawai goyi gara za a demil ons gane gara. Wai burban kare ganye magalganye
0: ya ce tun a shekara ta 2011 nake wannan sana'a ta wanki. Ina wanke tufafin maza da na mata, ina wanke riga da wando ko zane da riga a dala 40 na sefa, amma riga vest ko suit da kuma shadda su dala 60-60 ne, domin ita shadda tana da wuyar aiki don sai an saka mata kwaro ko kuma wasu sinadarai. A kowace rana nakan tashi tun karfe 2 ko 3 na dare in soma wankin, inda nake wanke a kowane yini komple 40 zuwa 50, kuma alhamdulillahi ina samun amfani a ciki domin ciki nake ci ina sha har ina dokar ɗoyiniyar iyali.
4: Amfani kurgara baran borwanga borahan ni bore gadu.
0: Akasar masu wadata dai sun fi kwammacewa mika aikin wankin nasu ga kamfanonin wankin tufafi na zamani. Kuma Hajjiya Rakiya, wata 'yar kasuwa a birnin Yamai, ta bayyana dalilinta na fin yarda da kamfanonin wankin na zamani.
5: Wankin su da na hannu ba guda bane, ba za ka zo ka sai bazen ko wani leshi mai tada ka zo ka yi wanki na hannu a sa maka ci cikin juna. Amma in dai ka kai wurin wanki na zamani sai ka ga kayanka kamar sun koma sabi, bai sauran lalace. Don haka ba mu ganin tsadan wanki na zamani. A ce abin ga jika 3 ko jika 2.
0: Sai dai masu sana'ar wankin na zamani da ma na gargajiya kowannen su na fuskantar kalubale a cikin tafiyar da sana'ar ta su kamar da yadda za ku ji daga bakin wasu daga cikin su
3: masala na lantarki bisa wata rana muna bada rendezvous mu ce mu mutun ka zo wannan lokaci ka dauka kayanka sai ayi babu wuta kenan mutun zai zuwa yana gani kamar mu ne ba mu nan ga aiki wallahi haraji gwamnati bai nan ga taimake mu kwa bisa ana gani kamar mu muna samu ne kuddi arha kwa kullum azu arhe kullum azu arhe kwa
4: a tabi kai gare zama borfoyo bankare gizi gumo
0: yace babbar matsalar da ita ce wasu tufafi na da tsananin dauda wacce ke zama barazana ga lafiyar mu sannan sotari kaya kan iya bacewa kuma wasu kustomomin ba su da hakuri sukan ci da samu na biya su sannan wasu kustomomin ba sa biyan kudin aiki wasu kuma na yin shi a bashi domin zaka iya kwashe watanni hudu kana yin mamutan aiki amma bai biya ka ba sai dai hakuri
4: shin nobadin ai shi salan zama kalsuru
0: to amma kuma akwai wata sabuwar matsalar ta bulla dake zama barazana ga makomar shagunan wankin tufafin na zamani a cewar Mallam Haruna Munkaila ɗaya daga cikin waɗanda suka fara wannan sana'a a birnin ne mai
6: manya masu gida haka da su kawo sun son su dauki ma'aikaci su sai mashin din su kayan aikin su duk sati a zo gida a musu aiki a wanke musu a goge musu duk kona ka ba akwai presin din kuma ba dukka ba suke bada sakamako daidai banda mun muna yi muna da mota ta livraison manyan masu gida dauko a musu ai treti a ba su lokaci a dauka kai musu suna yaba
0: sai dai kuma yanzu haka tarin matasa ne waɗanda suka kammala karatun boko suka koyi wannan sana'a ta wankin zamani wanda suke dogaro da ita wajen samar ma kansu makoma Bubakar Noma na daga cikin matasa ƴan boko da suka rungumi wannan sana'a
7: bayan karatu na shiga aikin pressing wanci da guga na zamani na fara a 2002 a Jamila pressing idan na koyi aikin ke to daga wajen nan ina aiki a pressing ina aiki to ina aiki tare da Turawa a gida nake zo mutum yana da kayan aiki duka in mai aiki in na ida a bani albashi na amma yanzu dai Amira pressing ne ce masha Allah alhamdulillah ina aiki ina samu albashi na wanga aikin da nake kitchen shi ne nayi arme kitchen shi ne nayi karuwa diyana duka kuma ina sasu lakwal ekol kuma da nake sasu kuma ba na gwamnati ina biya musu ne alhamdulillah ma'aikata dama abin da yake so in yana aiki abin kamar watan shi ya mutu ran da ya kamata ba shi kudi ya samu kudi

0: DW Duniya mai yayi.
1: Duniya na da fadawa cikin wani sabon rikicin man fetur sakamakon yadda Amurka da Iran suka saki komawa yaki bayan yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma. Ya makomar mashigin teku na Hormuz za ta kasance da ma tasirin lamarin akan farashin man fetur na duniya.
2: Jaziratul Arab ta wajen mashigin Hormuz akalla ana fitar da mai da gas kusan kashi 20 zuwa 30 na duniya. Kaga kenan kashi 70 yana wani bangare na duniya. Wato duniya za ta iya dogara da sauran bangarori ta ci gaba da gudanar da ayyukanta, amma abin ba yadda mutane ke zato bane. Wato kashi 30 din nan su ne manya-manyan kamfanoni da ke sarrafa mai a duniya, to sun dogara da wannan kashi 30. Saboda haka in babu kashi 20 zuwa 30 to zai shafi kan bangarori gaba ɗaya na duniya.
1: Sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin wanda ni Abdulrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar.

0: Tashin hankali ya sake barkewa tsakanin Iran da Amerika bayan da Iran ta kai wasu harare akan jiragen dakoman fetur a mashigin teku na Hormuz. Abin da ya fusata Amerika ta mayar da martani. Tun farko a duniya baki daya an yi talale marhabin da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakanin Amerika da Iran wacce a yanzu ta urgaje. Professor Usaini Tukur masani akan zamantakewa da haliyar dan Adam da ke a Jami'ar Abuja ta Tarayyar Najeriya ya bayyana dalilan da yake ganin sun sake janyo yakin tsakanin Iran da Amerika.
1: Na farko dai idan ka dubi Iran wato da irin shirye-shirye da suka yi kusan shekaru 45 ko zuwa da 7 ma da suka wuce suke ta shirye-shirye na tinkarin irin wayannan lokuta. To abu ne wanda dama sun shirya ba sa tsoron ainihin kai hari ko kuma kare kansu. Saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilai. Saboda haka ana kana taɓa su za su rama. Wannan wato manufa ce tasu ta harkokin tsaro da harkokin ƙasashen waje. Na biyu an yi rashin sa'a sai aka samu shugaban ƙasa na Amerika wato Trump wanda na farko ba shi da alƙibla sannan baya karɓar shawara. Shawara da nake nufi daga mayaka rundunonin sojojin Amerika baya karɓar shawararsu. Abin da ya ga zai yi shi yake. Saboda haka akan samu yau ya yi ƙarya gobe ya gyara ƙaryar. Jibi ya faɗi maganar da zai aiwatar ba gata kuma ya faɗi wasu maganganu. A sakamakon haka shi yasa za ka ga ko yarjejeniya da aka yi na tsagaita buɗe wuta kun gaba kan baya aka riƙa yi har zuwa yau. Shi yasa ƙasashe da dama a duniya musamman ƙawayen Amerika ba su yarda da ita ba saboda ba ta magana guda ɗaya.
0: A halin da ake ciki dai Amerika da Iran kowanne na yin ƙirarin cewa shi ne ke da iko da mashigin na Hormuz. Sabbin harare sun ƙara tayar da hankula a yankin gabas tsakiya. Hakan ya sa an samu janyewar wasu jiragen dakoman fetur a mashigin na Hormuz saboda fargaba na tashin hankalin. Abin da kuma ke da tasiri a kan sha'anin man fetur na duniya baki ɗaya. Professor Ahmed Adamu masani ne a fannin tattalin arziki da ya shafi man fetur da ke a Jami'ar Abuja ta Najeriya.
2: Ta dalilin haka sai jiragen da suke dakon shi ɗan yamma fetur sai suka tsorata wasu da dama daga cikinsu sai suka koma baya. Mukunsu zo su wuce ta zirin Hormuz ɗin sai suka koma suna jiran a ba su umarni. Wanda kamar yadda kowa ya sani cewa a wannan zirin din rana aƙalla dai ana wuce da ganga miliyan 20 wanda ba ƙaramin adadi ba ne wanda idan aka ce aka samu ragowa ko cikas zai iya shafan farashi a kasuwar duniya baki ɗaya. So wanda ya sa har wasu jiragen suka koma baya har 'yan kasuwa suke tunanin cewa so za a iya samun ƙarancin man fetur saboda haka duk wato cinikin da za a yi yanzu a yi shi da tsada. Saboda yanzu duk man ɗan yamma fetur da za a saida a watan gobe wato August kenan yanzu shi ne ake farashin shi yanzu. So ya riga ya hau sama saboda ana tunanin cewa wannan rikicin zai ci gaba wanda kuma zai shafi wannan ziri na shi Hormuz. So ita kanta Iran ɗin ita ma Donald Trump ya yi ikirarin cewa zai sa mata takunkumi da hana shige da fice na jiragen ruwa zuwa ƙasar. Wanda ya sa ita kanta Iran ita ma ta yi sauri kafin a sa mata wannan wato takunkumi ko kuma hana wucewan jirage ta yi sauri ta fitar da wasu adadin man fetur da ya kai aƙalla ganga miliyan 11 a rana ɗaya ranar Alhamis da ta wuce. So wannan fitar da ɗanyen man fetur da Iran ta yi tana da akan tsoron kada a zo a kulle mata hanyar jirgin ruwanta tun yanzu ta fitar da shi ta samu kuɗin shiga. Wannan shi ne ya sa har farashin ya ɗan ƙara saukowa da kuma bayanan da shi Donald Trump ya yi na cewa za a iya samun ƙara buɗe wani magana domin a samu sasanci.
0: Rikicin dai ya ƙara jefa batun zaman lafiya na duniya cikin haɗari yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa komawa yaƙin baki ɗaya zai haifar da mummunan sakamako. Farfesa Adamu ya ce rashin tabbas akan zaman lafiyar a yankin gabas ta tsakiya babban cikas ne.
2: Ɗin wata ran ka ji yau an zauna lafiya gobe kuma an yi samun zaman lafiya zai iya sa farashi su tsaya a sama su ki saukowa saboda ko ƴan kasuwa da suke sayar da man fetur a gidajen mai idan suka ga yau an samu zaman lafiya amma gobe kuma ba a zama ba haka ana ta maimaitawa so zai yi wahala su ma su yi sauri su canza shi su kai shi ƙasa su ma kila sun ga tunanin cewa a kowane lokaci farashin zai iya ƙara hawa
0: shin koya tasirin wannan rikici na mashigin teku na Hormuz zai shafi cinikin man fetur na duniya ga abinda Professor Usaini Tukur ke cewa
1: Jaziratul Arab ta wajen mashigin Hormuz akalla ana fitar da mai da gas kusan kashi 20 zuwa 30 na duniya kaga kenan kashi 70 yana wani bangare na duniya wato duniya za ta iya dogara da sauran bangarori ta ci gaba da gudanar da ayyukanta amma abin ba yadda mutane ke zato bane wato kashi 30 din nan sune manya-manyan kamfanoni da ke sarrafa mai a duniya to sun dogara da wannan kashi 30 saboda haka in babu kashi 20 zuwa 30 to zai shafi kan bangarori gaba ɗaya na duniya to wannan matsalar ita ta tada hawan farashin mai da dangoginsa a duniya kuma zai ci gaba ne da faruwa muddin da ya samu wato sauki ba ba cin mai jejeriya ba saboda wannan yakin ya tabbatar da cewa ita kasar Iran za ta iya mallakan wannan wajen kuma babu wata kasa a duniya hatta America da za ta iya tabbatar da cewa wato ta iya kawo cikas ga yadda Iran ta dauki wajen a matsayin mallakar kasar ta kuma za ta iya hana jirgi ko jirage wucewa wannan wajen
0: Nigeria dai na daya daga cikin kasashen Africa na kan gaba dake hako man fetur a duniya wanda wannan matsala ta ka iya shafar ta amma a halin yanzu gwamnatin da ƴan kasuwa na cewar suna daukar matakai na rigakafi Abubakar Mai Gandi shine shugaban kungiyar dillalaman fetur ƴan kasuwa na Nigeria
3: eh ko shakka babu a kasuwar duniya an fara samun sauki na crude oil wanda yake ya samu raguwar farashi yanzu sa'annan mu ƴan kasuwar mai masu zaman kansu ta ƙasa baki daya muna gaya ma ƴan kasuwar mu su ma su rage farashi kamar yadda suka so amma har yanzu wai farashin ba ya rage ya koma kamar yadda aka san shi a da ba to amma dai ko yanzu idan ka dubi duk yawancin gidajen man mu mafi yawanci duka sun rage farashi kamar yadda suke sai so a da sun rage shi kamar yadda aka rage musu a inda suke sayowa abinda ke faruwa kenan a yanzu saboda haka muna nan insha Allah da an rage za mu rage
0: to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin dukkanin sauran abokanan aiki musamman wakilinmu na Abuja West Abubakar Idris Abdulrahman Hassan ke yin sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW
4: ta da fatan shirin ya kayatar kuma ya ilmantar yanzu ina tare da Binta Aliyu Zurmi wacce za ta ciciro mana da a ce ko za ta cicibo mana ra'ayoyin masu sauraro to karanto mana wasu daga cikin ra'ayin tunda ba za ki cicibo su ba sannan Binta san da yake me yake faruwa a shafukanmu na sada zumunta kan
5: to mun mani radiyon zange daga maradi margi magariya daga magariya kace gaskiya ina yi wa jihar Zamfara barka da samun wannan dama ta kantamar da kamfanin haƙar ma'adanai domin

0: su amfani da hasken rana kwalliya ta biya kudin sabulu har ma da soso.
1: Ce kenan ko.
0: Yusuf Fofana Latsa ya ce a gaskiya bai yi mamakin cewa masu aikata laifukan ta'addanci da masu ayyukan matanci kan iya amfani da fasahar nan ta AI ba wajen shirya yadda za su yi amfani da fasahar don koyon yadda menene don yadda za ta taimaka musu su kai har-hare. Iliyasu Tanimu ya ce hakika wannan matsala ta man diesel da ake fama da ita a jamhuriyar Nijar ta kawo cikas a ababe da abubuwa da dama na ci gaban ƙasa. Fatan Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana mafita a wannan lamari.
1: To binta akwai wani batu kuma bayan wannan na tsaro?
0: Ai karanta su nake yi don samun da
1: yawa. To ja mu je.
0: Sai ne dan gwaje karasuwa daga jihar Yobe ya ce ai ya zama dole sai gwamnatocin kasashen Najeriya da Nijar da Ghana da Mali da sauransu sun haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen lalubo hanyoyin magance wannan matsalolin tsaron da ke hana al'ummarsu barci da ido biyu.
1: Ko da biyu ne yanzu kan ba?
0: To sannu suna da kai da magaram ya ce muna fatan gwamnatin Chani za ta gaggauta ɗaukan matakan magance wannan matsala ta ƙarancin man diesel. Sai Salihu Dauda Sale daga kasuwar wadata a Yamai ta DW Hausa muna kira ga wannan gwamnatin ƙasarmu ta Nijar da ta nemo mana mafita akan ƙarancin man diesel da muke fama da shi.
1: To binta bari mu yi amfani da wannan dama mu gaishe da masu sauraron wannan shiri a Yamai musamman a kasuwar wadata da kuma fada gani ga ka jama'a. Binta Aliyu Zurmi kenan dauke da wasu sakonninku na shafukan sada zumunta. Yanzu kuma ga muntaka Ahiwa da zagaye na biyu na labaran duniya. Gaishe ki binta.
2: DW labaran duniya.
3: Hukumomi a nan jami'ai sun ce adadin mutanen da suka mutu a ƙarshen watan jiya ya ƙaru sosai yayin da sassa da dama na nahiyar Turai suka fuskanci matsanancin zafi. Alƙaluman wucin gadi na ofishin gidindiga a nan Jamus ɗin sun nuna da cewa kimanin mutum 23,900 ne suka mutu tsakanin ranar 22 da ko zuwa 28 ga watan na jiya. Hakan wato ya fi adadin makonni biyu da suka gabata da kusan mutum 7,100. Kuma ya haura matsakaicin adadi na mace-mace na irin wannan yanayi a cikin shekaru hudu da suka gabata da kaso 32 cikin 100. Shugaba Emmanuel Macron na ƙasar Faransa ya karrama Firaministan Birtaniya Keir Starmer da lambar yabo mafi girma ta Legion of Honor saboda gudunmawa da ya bayar wajen ƙarfafa tsaron nahiyar Turai tun bayan mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine a shekarar 2022. Da miƙa Firaminista Starmer lambar yabon ne bayan taron ƙungiyar ƙasashen da ke mara wa Ukraine baya kafin ya halarci bikin ranar Bastille inda sojojin Birtaniya suka shiga fareti tare da na Faransa a karon farko cikin sama da shekaru 20. Afirka ta Kudu ta ce wato cikin wata guda ta kori kuma ta mai da fiye da bakin haure mutum 53,000 zuwa kasashen su na asali galibi dukkanin su wato 'yan kasashen Afirka. Rahotannin da ya sun ce matakin ya zo ne bayan zanga-zangar adawa da bakin haure waɗanda ke ƙasar ba bisa ka'ida ba wadda ta rikide zuwa ga tashin hankali a sassan ƙasar da dama. Ministan Shari'a Afirka ta Kudun ya ce sama da kashi 80 cikin 100 na waɗanda aka maida su ƙasashen su na asalin wato 'yan asalin ƙasar Malawi ne, sai dai kuma hukumomi ba su bayyana adadin waɗanda aka kora da waɗanda suka koma bisa daɗin kansu ba. A fagen wasanni kuwa nan gaba kaɗan ne a yau Talata, Faransa da ƙasar Spain za su fafata a wasan kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin duniya da za a yi inda ke saran karawa za ta yi zafin gaske. Faransa dina neman kaiwa ga wasan ƙarshe ne a karo na uku a jere bayan lashe kofin a shekarar 2018 da kuma zama ta biyu a 2022. Ita kuwa Spain na fatan sake lashe kofin ne a karo na biyu tun bayan nasararta ta farko a shekara ta 2000.